Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wabuli jo.

0: mufunza. Ganuge maundi na mufunza. Wano ku radio budu. Ngaga kutusibwako Airtel Money. Airtel Money. Instant. Secure. Borderless. Airtel Money. Edunga mizibwa banki nkule ya Uganda.
1: Oliko radio budu, radio y'omuntu owabulijjo, inze Presi Kabanda na Nyanzi na maulire mu bufunze. Kizuuliddwa ng'omuwendo gw'abaana naddala ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka awamu n'okukwatibwa akawuka akaleeta mukenenya gweyongedde mu disitulikiti y'e Rengo. Nga singa tewabaawo kikolebwa, abakulembeze ba disitulikiti eyo baalyesanga nga ekizimba kisambye eddagala. Abamu ku bakulembeze b'Obuyisiraamu mu disitulikiti y'e Kalungu beeraliikirivu olw'abazadde abayigiriza abaana baabwe emize emibi naddala nga okuzannya zaala, matatuludo n'ebirala ebiyinza okuviirako abaana bano okusibwa mu makomera. Yadde nga abantu bafubye okwenyigira mu kulongoosa ebitundu byabwe mu nkola eya bulungi bwansi owa buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi, abantu bakuutiddwa okulaba nga mu maka gaabwe wayoyoteddwa bulungi nga kino kijja kuyambako nnyo mu kulwanyisa endwadde eziva ku buligo. Aguna mulala ogenda okufuna nga buli eddakiika 15 okwera ssaawa 3 tova ku Radio Buddu, ab'enteekateeka ya Serukeera kabajje bakwongereyo.
0: Amawulire mu bufunze. Ago ge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Airtel Money. Instant. Secure. Borderless. Airtel Money. Eduŋŋamizibwa banki nkulu eya Uganda. Obudde bwa Canada zunguka sawa yakola kuchapa kazi. Bwa Canada sawa yakola chapa kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Sambe chikunta. Now. Kugambia sambe chikunta. Zukuka.
2: Zukuka.
0: Simko gendo ye chikumi. Oo tete nkanyolu naku. Kanji munanga atakole. No kulia talienga. Songa jukine nyunye keze. Ye riolu siri nganyi. City or radio. Antolo faba keza ba keza ba kera. Tuba tugobie kulubala mawa pugwa mselukera. Uwa pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Pugwa mselukera. Okufa kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Buddu. It's number one. Kati tuni ngateka kuhuliriza, tuse mbude, mtu gambia tukola mbude.
3: Yes, mbela metabana kuchena mwana na kumbuza mwana na chena mtana kumbuza tanu redi hude yomo tu wabuli joo satu zuka. Sipa sumbaga sita kusakwebe saba chakonda kwa tuanili sako nyombu jubo. Ono mpoka mselu kwa kwebe zomba chapaka sawa nyanga gugunda. Ona kuwa kubile eba neo na kuwa kusatu. Na kusumbe siri bile mwezi kwa mende mwaka kubile mwabili mukaga. Mwene tuwa sasine kwenye mafiri mwaka mtu mwabali mbele kuna mkuma nunga tu mwaya. Na kusumbe tu siri ya mnetu jakumala kompola mkula irina. Gandhi visomozo viti mwenye vera ombula mo adabe nati lokubanga tukirire biwonvu kwegane twamuko esozi bwetyo mpola mpola leso banga tumala ko chenda ndonda tupuka mbulinge kwale soko bale kubanga ofkamera kwansa ukuteka soko mulaze chabe chobula muchacha kuwade abantu anango bulamu nakuzo bwe songo singo obukuru bando chikambo kubera labula na chosi chango au chekeza timunange wobelango chirina au chekeza tofunye chetu chetende nyo ole kubanga chibweba lishane bila jabi kugatira ko mpola mpola otegebe fenofe tuwe sete nakusema zikume sato omazugo 12 chibiri cha radio budo gambo mukolo sema kolo gugala wo mwaka wa gwanga Uganda anacha no cho chanjalo kubatu ja kusemya kabiri mwetana marabira kumpawa kado lindo ja kwa buluba bulutambula buchi buchi gatabu tongende muji ambitu vudala tuli mutambula ambitu ndile gwanga bikuju ko tuli 10 ladala je buvude ko tabade chesika katunda ko wa buli mwezi tido tambula wantunga wanjaula kuteka matuku mpeo ja tuka tade muji endala au na mugere mobela tuwa tudeka kana usafiri soka demiko jefa baka inyo wala itaba plus kone wale wakosi wala nje siku kubaya kabinyo wano katale kane kwe ingine nao mtu asige chizimbe wena plus kone jisembe zembula mbo toke nda kubanga wejusa wale raji nunji dala alebo jisikatiba na kadabu kanabu oteka kuchizimbe tichikila kubanga chifa mangu dala anti kuliko ya mafuta yoyo zako mwoza elebo kupane kudeketa kane chitele la dala awde mungere mbeda tula watu deka kana timu ya namu ya limu nzimbe unamita senior MC madimko mtaka waka wako mubaya. Good morning.
4: Abango budde bukedde wabwe wakalowe je kali yetu katuganya bulungi nyo buliyo okutuka ku mimo gogwenja ulabali mukunyuka mwe natubaguza ko nya basuza yonga mukola mwe bale kuyiriba atera ni tubasabira munnaye buchimuche mutetenkanya belenga mchifuna bulungi nyo kubanga wiki ejjo lugwa ko bweti abana baddayo kusomero alla bannaye sote tenka nyobelengo funa muko kasente kuwangera n'obudde budduka obero chali kubino atebirimbo ataba na bayino okuddayo kusomero asogwa chebase.

0: erekyukemu mubakendereze ku magoba
1: nabo abanyu basigala sigala kakaza ndi sigala azikidde eleba geti bono kanywa noloza mbu wasudde kazikidde
2: oyinza kumechalo kiramba
0: waliwe enkola ya mirundi ebiri esoka ye yabantu nga bwamalo kanywa kasigala nga akalinyirawo bwati ne kazikire endala abakadde ndoze enkola eri tujiddeko mu kaseera kano nti ene wali omuliro gye mwateekanga mu kamwa
3: uyu yabadde mukebeza munye wano mprogramu serukeera ng'abadde akutuusibwako Stirand Tube kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks ziyite smart tanks ezitatalagga tezikosebwa muliro oba bugumo mpangaza ate nga nnyonjo ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyita ebyagi by'ensigo bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu kati genda mu Stirand Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tugunda tuuluguma tugunda tuuluguma tusindo kwa matubwa tukidansi yo na eno ye Radio Buddu radio yo mtu wa ulicho uni ye Muzei Kakumba wano Radio Buddu nga kubisubwa kwa Skyview Soda
4: Skyview go extreme.
3: Halo mkulu seo banyabo
5: mundangu liye Muzei Kakumba nga ulicho
3: njaga lakola WhatsApp group yaba gaga
5: inaba gaga nga wameka
3: kubaka tinzaji gula wonze gwe tufunina haba lala gwe boli inaba gaga
5: ina bilioni meka
3: ezache sente nedda nze njagala jikola nenga nze sina sente
5: kati mpozi ngo yagala kubba bantu banga fe WhatsApp jetulimu yafe yabagagga bakwagalana buli muntu ino kuba ne bilioni 5 kwa account eranja abantu abali mu group yange obajende mu baina amanya Barack Obama yali president wa America
3: mwali
5: tuina mu Trump tuina wo muzanyi wa film Will Smith tuina mu Wasting White Chorus
3: oyo yaliwa
5: ati aba gaggo bamanyi
3: jinte kemu
5: mugende muza mumade musonda meka eza mweza aba gagga ogogati mugagga
3: buli wiki twade tutulo omutwalo gumu
5: ogwa dolo gwaji
3: ogwe Uganda
5: katonda wa va kusimu gwe twale ye bisiyane byo
3: Muzei Kakumba wana Radio Buddu Swako Skyview Soda
4: Skyview go extreme.
6: Mu Uganda buli kisera wabawe ekikutwala gotasigala in charge
7: mwana business entwala
6: school fees entwala
7: ezedwaliro zitutwala speed
6: project entwala
8: Lwaki okkiriza obulamu okutwala fwa ng'osobola okusigala in charge nga weefunira looni gwe nga gwe okuva mu Stand Big Bank nga totaddeyo musingo weewola obukadde 35 mu ddakiika 2 mu ddakiika 2 zokka ku ssimu yo ku magoba aga wansi ga 17 ku buli 10 era mwattu kekkereza 5 ku buli 10 ebya ssente z'osasula okukola ku looni yo yonna gy'ofunira ku mutimbagano n'olwekyo tokkiriza bintu kutwala sigala in charge ne looni ya Stand Big Bank etaliko musingo gy'ofuna gwe nga gwe kuba ku namba ya simu etali ya kusasulira noti 8 noti noti 25 noti 25 noti okumanya ebisingawo Stand Big Bank erungamizibwa banka enkuru eya Uganda sente za bakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
9: omwoleso gw'omwaka ogukyasinze obunene mu ggwanga gukomyawo nate

Uyabane Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program se dukera. Kuru wakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program se dukera. Nestani Big Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank. Erungamizi wa banki nkulu ya Uganda. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: esebutata
1: Ya. Kati okumanya bando isigaddeko tugambye tusubula okweyambisa my MTN app
0: yes
1: no manya data asigaddeko era osubula n'okunyiga star 13 hash
0: yes
1: n'okubira bando isigaddeko
0: ya
1: yes
0: okay nsobola mugulanga nkozesa mobile money
1: buterevu nyo osobola mugulanga okozesa mobile money ngonyiga star 15
0: yes isebu. Okay yes embera bwegama so kubanga etamba mwami sento kubaka kibo osobe kubanga tulekera yoko erimikwano jafe era obe kibuze kinzo kudire okusemba yo bando zino za promotion ya kasera butsera nti zigenda kugwako ejo chichandi badenge kibuze kidire okusemba yo bando zino zigenda kugwako oba za ziko kasera butsera
1: bando zino si za kasera busera bando zino weziri bando zino weziri ruberera okujja kompozinga MTN na HPA chetunaba tulese
0: yes.
1: Na yenga yo bando weri so sagala ba customers bafi babere no kutya kuna nti promotion nti mubanga weri ti datu gundi promotion gunda bande ya kubee wedeo
0: yes.
1: Bando weri ligenda kubee rao
0: okay mwami seto ngo bigambo ebisembayo eri bana greater Masaka na delabano MTN bebu gudeko ogulabo guno
1: ibigambo byange ebisembayo ekisoka mbyonna njagala okwebaza ba customers ba bonna aba MTN
0: yes
1: ne abataneyo nga kumpereza ya fe baludeo bului bafune ndaga mtu zawe baje bafune line za MTN basobola okujumirwa ku bandi ino jetulina tugambye nti osobola okufuna bando joyagala ku nsimbi ensamu samu jetuyise bando
0: bei dondolo
1: tunyiga kodi chi tunyiga star 100 star 2 star 2 hash nofuna bando yorunaku ubanofuna bando ya wiki ubanofuna bando yomwezi
0: yes
1: mungeri yonati twachikoze ba customers bafe basobola kutambuza emirimu gyabwe nga tebafunye kutataganyizibwa kunna era MTN bwegenzi nga irongosa network yayo mu bitundu byonna
0: yes.
1: Ba customers basobola kufuna connection enungi kubanga tubadde tusola kuleta bando eno nga connection sinungi so internet experience eri kuchikumi kuchinacho
0: amazima okay tuyazanyo tuyanze gebisinga ku byo bujabula program da mix tukira tambula nga bulinako saa zibira musanvu ne dakika 12 tubira unyo program da mix muzei kama de weswaga ne madimbo ko wanchisebo
1: enamba
0: yesebo
1: abagala okumanya ebisingawo basobola okunfuna ku 0 musanvu musanvu biri
0: emu
1: biri
0: satu
1: nya
0: tano
1: mwenda era n'abagala okufuna business ya MTN mobile money lines za bwerere
0: yes
1: twina n'obusimu bwaffe bwetwalese butwaddiza ba customer be kalungu bagende ku maduka gafaga MTN tuli twabaweereza bu messages ku mitwali nane ekitundu osobola okufuna akasimu ka MTN babu kabe twaweereza messages
0: yes
1: bagende ku maduka gafaga MTN mu kalungu
0: okay tweyazenye tweyaze gakande katukutemu kwa na prosi kabanda mazotu tukatwa malega februgana ambujivu mbele burungi
2: mwera bam
3: esawa wano ku radio buju Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Tuyina ina. Tujia tukuba kumukono. Ensi yona tujiriri na mungalo tano. Katina uuliriza Radio Buddu nga ita kumikutu ya fa.
2: Ku Facebook.
3: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
3: Radio Buddu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
3: At Radio Buddu 98.
2: Ku website.
3: www.radiobuddufm.com.
2: Ku Instagram.
3: Radio Buddu 98_8 FM and 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya fa Radio Buddu ku smartphone yo.
3: Na ubiromu kwabo. Abatambula na abakulembedde.
2: Radio Buddu. Radio Buddu wa bulijjo.
3: Amaulira gasensu dua. Ageke nenyeze dua. Amaulira gesigika. Ganuge maulide kuchinda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo.
4: Okula chatendo kwe kumira ku radio budu radio yomuntu wa bulijjo maulide gavude mu bitonde byenjawulo yenze pressi kabanda na nyanze. Yadenga abantu bafubye okwenyigira mu kulongoosa ebitundu byabwe mu nkola eya bulungi bwansi ebeerawo buli lunaku lwa mukaaga olusemba mu mwezi. Abantu bakuutiddwa okulaba nga mu maka gaabwe wayoyoteddwa bulungi kibayambeko mu kwetangira endwadde eziva ku buligo. Okusaba kuno kukoleddwa ssentebe wa PDM atwala omuluka gw'ekireku mu divisioni y'ebusimbi munisipaali y'emityana Matovu Jerengesa bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe n'ategeeza nti kyannaku okubanga amaka agamu abantu tebannaba kweyonja bulungi. Omuli ne kabuyonjo etuukiridde kubanga n'akatandaalo gattako okwefaako mu bintu eby'enjawulo ng'abasinga tebabifaako.
5: Kya buvunaanyizibwa buli muntu okubanga alina akatandaalo ng'alina kabuyonjo ennungi asula bulungi era ng'alya bulungi okugogola amakubo gwe nga teweegogodde ng'omuntu era ogenda sigala ng'oleeta endwadde nga ggwe kennyini omuntu olina okubanga onaaba ng'oyoza oliira ku ssowaani ezitukula nga nkalu bulungi bw'onaakola ebyo eno egenda kuba nnyongereza ey'oku makubo ng'obuyonjo bunatandikira mu maka gaffe. Tewali muntu agenda kujja mu maka gaffe kebera buyonjo bwaffe ffe kennyini nga bannayuganda
4: ate ye town clerk wa munisipali y'emityana Kateba Godfrey ategeezezza nti newankubadde nga buli muntu alina okwenyigira mu kukola bulungi bwansi owa buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi naye kyandibadde kyankizo abantu okuyonja we bawangaalira saako ne we bakolera buli lunaku gattako n'okusasulanga ensimbi ez'okuyoola kasasiro kyagambye nti kijja kuyamba nnyo okukuuma ekibuga nga kiyonjo. Eyo nga tuvuddeyo amagye agalwanyisa envuba embi ku nnyanja agakulemberwa Captain Muzamil Jimogoyi aduumira ekibinja ky'eggye erya 15 mu disitulikiti y'e Wakiso gakoze ekikwekweto ku bantu abatunda obwennyanja obuto mu butale obw'enjawulo gye bayooledde obwennyanja buno ku midaala era nga babadde babutunda abamu balabuddwa era abamu bakwatiddwa. Ebikwekweto bino bikolebwa mu bitundu by'e Wakiso, Nansana nga kw'otadde n'ewalala. Amagye gayambiddwako abamu ku bavubi ate n'abakulembeze baabwe abaalonkomye abantu bano mbonna nga abamu bakikola okulwanyisa envuba enkyamu. Captain Muzamil atubuulidde nti kino kigenda kuyambako okutereeza ebyenvuba mu ggwanga lyattu Uganda. Ate ye omu ku bakulembeze b'abavubi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Wakiso Edlisa Figo Matovu bategeezezza nti si bakuyimiriza nteekateeka eno naddala gye baatandise nga bayambako ebyokwerinda ey'okufefeta abo bonna abeenyigira mu nvuba enkyamu. Gabadde mawulire okuva mu bitundu eby'enjawulo tova ku Radio Buddu Sonko Judy kajja kwongereyo.
3: Agoge gabadde mawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Obumalirivu obuyiya n'okwewaayo.

0: Olwaleero banafa ba Track FM mibajitu tekera tekera era ne bajitutusa ku wano nafe wano ku radio omuntu wa bulijjo ne tujikuwa tukyali ku mulamwa ogwa eddoboozi lya bakyala mu byobulimi buli week buli luvannyuma ndoza lwa weeks bbiri tukuwa ekibuuzo ekyo tuba twagala okufuna endowooza yo gwe ki ky'olowooza tuba twagala okubaganya ebirowoozo naye tetwagala ndowooza yo bulowooza yo twagala reflecting ekikuliko gwe wennyini kubanga kyetukubuuza kye kituufu okugeza sabiti gye tukubye amabega twabadde tuli mu kubuuza ekibuuzo nti bwe mumala okukungula ne mufuna akasente ani asalawo bwe kagenda okukozesebwa mumaze okukungula ne mufuna akasente kati nga twebuuza ani asalawo bwe kagenda okukozesebwa twabadde n'ensonga nyingi twabadde n'abagamba nti omwami yekka y'asalawo omukyala n'omwami basalirawo wamu abaami basalawo ku byensimbi ebitundibwa nga bivuddemu ensimbi abakyala ne basalawo ku bitundibwa nga ku birimibwa nga byakulya kakati n'otuba n'abagamba nti abakyala be basalawo mukulowooza kwammwe ne mukuteesa kwammwe bwe muti bwe mwateeseza abagamba nti omwami n'omukyala basalirawo wamu mwe mwasinze mwabadde 57.57 ku buli 10 abagamba nti mwami yekka y'asalawo mwabadde 17 ku buli 10 be bantu ng'14 abagamba nti abaami basalirawo ebya ssente ebirimibwa nga bya ssente ebikungulibwa nga bya ssente abakyala ne basalirawo ebikungulibwa nga byakulya mwabadde 16 temweresse nnyo n'abagamba nti baami bokka be basalawo mwabadde abantu 378 kaakati abaabadde bagamba nti abakyala bokka be basalawo mwe mwakwobodde era kubanga mwabadde abantu 226 bye 9 ku buli 10 kati kitegeeza nti ettundutundu kummwe kumpi buli bantu 6 ku 10 mwagambye nti omwami n'omukyala basalirawo wamu omuntu omu ku bantu 6 mwagambye nti omwami asalawo yekka omuntu omu ku 6 ne mugamba nti omwami asalirawo ebitu ebikungulibwa nga bya kutundibwa omukyala n'asalirawo ebikungulibwa nga bya mmere omuntu omu ku 10 ye yagambye nti omukyala yekka y'asalawo naawe omukyala akazindalo oba omaze okukawamba bw'oba osazeewo nga nti nzezekka tombuulira kati bwe muti bwe mwasazeewo mu studios ninamu mukyala Nabatanzi Hadija mukulembeze w'abakyala abalimi mu bitundu by'e Butambala nina mukyala Nantongo Lydia ono yatwala ebyenkulaakulana n'ensonga z'abakyala n'ebyabakyala mu disitulikiti y'e Butambala ate ninamu n'omulimisa era mu disitulikiti y'e Butambala mwami Mubiru Bashir betugenda okunyumya emboozi eno era nsaba ntandike ne mukyala Nabatanzi ekibuuzo kino abantu baakizzeemu era kitegeerekeka kuba bw'olaba nga abantu 6 mu bantu 10 bagambye nti omwami n'omukyala basalirawo wamu naye kati katukyetegereze mu bulamu obwa bulijjo nze muguzi kitegeerekekuba akafaananyi nze ngula nzize mwakungudde lumonde wamwe wa kipaapaali mwakungudde ebijanjaalo byammwe mwakungudde ebinyeebwa byammwe bwe mwamaze okungula ebinyeebwa ne mumpita n'enzijja n'embigula ne tupimanga w'oli omukyala w'oli n'omwami w'ali ne tujjamu kiro zaffe 25 oba 5 oba 10 nze ne mbasasula ne nvaawo kati tusiige ekifaananyi ani akwata akasente kano oluvannyuma lukakwata nga nkabawadde mukasaasaanya ddi omukyala ng'omwami akamaze okukakwata yebuuzibwako kituufu omwami amaze okukakwata oba bakasaasaanya ne bamubuulirako twasasudde school fees w'abaana twaguze ebitabo na kuguli deo kadi nebidala ebigwa mukobiri awe tuwa tutandikira mchala adijo
1: ne yanzi zanyo baka mavange kusoka ngena kusoka kusema Harvest Plus ni Tracker FM oruwa kwa gale kujiedo buturi ya bachala elinya hadija nava tanzi inga bulijo nti ekibuzo cha febanga ambye nti omwa bigu bamaze omuguza ze walese sente waka amazima batu gambi abasinga mbu mwami no omuchala batu ane batesa na yebwe bitu kambye nsimbi mwana watu bitabuka ebye nsimbi kasitema lo kutuka mungalo bwetu
0: olulimi luchuka
1: olulimi lutabuka awo batandika okutegeeza amabanja gali gota ategera jebaga ya kuduka kwa kuyambano na chigambo ise ngalo maso
0: okay.
1: Na ya inzo kumaliriza nga kutegeza za school fees na sasude koko ato mara geno leta na city ya school fees nga na zote za awe deyo na kujukiza mpaka solie ya lima ne kuduka na jeyo kwe gamba wajawe mbele waka ni wankuwa desento zirabieko ni yekwe zima loku mbira wetu monsao kwetu lole nyomba ziba zifuse ngala tazizi za kudanga za genze mitwala ana
0: ejaba dana uko maunga ludicha
1: wezo uko maunga waluo kumina gumu bia bia sente vizivu nyongo mwami ya jikute
0: ate mchala wabaya jikute kwa wanga waluo wabami ya besi kwa nama mchala kakua ate mwemu ya kitinga muti ya mwe temuko miyawo mabanja mwami gata alaba
1: katino tuwe hanzi zola geane bakuzi kusibari bazi kuwamuku na kugama mchala kwate sente zo zikwato zitereke niye wagendo kuhite dachika satu wa inzo kule tela biru meda kakati anti wajawabu anti
0: okunyonyola
1: kutategeleke kamulie nsimbi niyo maliri zanga weke njini ozifulumiza elani ozimu obasicho yes. Bwazile kao omanyabufuna nizibabu na mkana kuda kumutuwebo nibiabada ino kola mgoomu saje waka ajabye sambira dala
0: afubo kula banga kasente kagwa
1: afubo kula banga zikugwa kata mara kugambe olaba ze sente nazikulekedde kati ne tusanga ngawo bigano kwatagana okuzikulekera weka kizibu atina yo zikwata ye munsawo ero rudi charula bika
0: okay
1: kati ebye sente bye bizimunya
0: okay oli credit yo muntu wa bulijjo tuli mu dobozi lya bachara mu byobulimi twagala liveyo kubanga tukiriza nti bwe baba nyigiddemu ngira bategedde amakulu g'okwenyigira mu byobulimi olw'okuba muyina obudde bungi olyabo olyaba n'obukozi bakozi ennaku zina bakyala balina
1: amanyi
0: kusinga abaami osanga omukyala ng'asobola okulima paka saa 12 ez'akawungeezi omwami nga beziwera 5 tuba tukitadde bizibu bingi yadde feyingini ebizibu leka naawe mukyala Lydia bwe tugamba nti amakeyo gyemuwangaalira bwe kwa kugamba nti tusalirawo wamu mwemuchisanga mutya era chiche chibaba bategeza na yere ekibuzo kirindi mukusalirawo wana awamu abachala bano bamanya obungi bwa sente obuyingidde mu maka bamanya amakungula gano tugatunze lwaki kubanga okusalawo okutunda amakungula si kyateeka nti buli makungula gatundibwa newe gaba gasaliddwawo okutundibwa gama abachala bano bamanya nti amakungula tugano tugatunze lwakino yabaye cheki bawo singa babawo butakanya kubino okusasanyizibwa kensi.
2: Nayanze nyo sebo omuweleza fwe tutambula mu byale eyo badija jibabira na bachala abalala. Kati ngera dija wakugambi otuka mamaka omuchala ngiri ya kiri nti eri abachala abaffe basilamu bisere bisinga omwami amubeera nyawo kompita tera kubeera wala. So singo ogeza ko kubuza omuchala olokuba nti omwami waali awo ayinza okukola ganti nefe tukwatagana nawe tutunda tugaba tutula wamu ne tuteesa ne tukola ki naye tuddeko wali eri ebbali nga mutambuddemuko wali mu mwanyi naye nga mutambulamu awo bamulaba ku nkoko ogezako okufuna ansi entuufu ogenda okola omukyala nga akugamba ha wanene wakawano tekisoboka omwami wamala okutunda kati ewaffe butambala entangawuzi y'amaanyi bazirimamu eka nazi eka entangawuzi yetundiddwa kizibu nnyo omukyala okumanya era omuguzi wajja n'asasula bwati akasente omwami ng'ateeka muno ebisigadde yalina okukola expenditure kyekisinga yasinga okusalawo ajja kusasula school fees era n'abalaga nti ajja kusasula agenda kola ng'era omukyala Lydia wakugabe geega amazima ugenda kolako kino nakino naleeta byonna byonna bills ezakola kino nezootakola ki So mchala watu wajoku kugamba.
0: Yes.
2: Elebi sede bisinga semo mchala alimela konyo. Ichidiriro yinzo chitegera. Kufanga juki la feri, tuina Amina, tuina jati Amina, tuina jati Sara, tuina jati Adija.
0: No, kuna jia.
2: Na yinzo kana yewari. Kakati gwa Adija oleme deko nyo, nga wagenda asule wa Sara. Tezi nezavu denu, nga zigenda zikolachi, zikoleri wa Sara. Juki la mubaha jati vana. Muri momo bongo. Muri mundo na Adija inidaru.
0: Wemputu,
2: omugugubi. Alimela kunyo kumanya sebe zino. Kati ya unga agenda abira kewa Sara nga kwa kulika o
0: ajia kudanga ziwedeo
2: ajia kudanga ziwedeo nga we Tereza abagi zako kutereza abagi zako kutereza suchichiri yeyo
0: oliku radio yomu ntuwa urijo radio hudu abami tuleke bako merera nyo tuleme bako merera nyo misumari nga mwami mubiru wali mwami mubiru butu ulide chigambo nti tusalira o wamu echa mazima bulio mchi yari ya gado kuria kubanga chuli kikaburo onji Wenga manti nze Jude ne mchala wange tukanya kunsasanya ya senti. Ouli langa chi ulikaburo nji. Na imu wami mwiru njaga lutuwe na kondohoza yu. Gwe oloza chi. Kupanga basinga bagambi enti basalira wamu. Na yu kusinzira kubyo uli na mbachala wano. Wali wo posibilite eyaba ntotuga manti basalira wamu. Na yenga atepwe baderi mabiga omukono omunene. Uge jiradala. Ni waba omukono okunyigirizi.
3: Basaba ne banyaba mbalamusiza abatuuliza ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo manya agange nze mu biru Bashir ng'omulimisa nga bumumanyi kisawo kyataliwe kijula mashi
0: mayinja
3: na ye si bwe kiri era fa abamu abaganda tugamba tubulya mamba abomu navumaganya kikaki kyonna ebiseera ebisinga okwatagana kusinzira enkolagana gye moyina ne munno.
0: Yes.
3: N'okusala okusinzira enkolagana gye moyina ne munno. Bwe mubanga ddala moyina enkolagana ne wakubadde nga aina mayumba kumi. abako asobola okubako ne yamutegeera.
0: Yes.
3: Mu butonde bwe kisoboka okubeera. Kati so sinza kugamba nti abasajja basalawo abasajja batwala sente. Lwansonga. Twagambe abakyala baina emi mulundi guli twatunia ati abakyala baina omulimu nabo gwe bakola mu bulimi
0: yes
3: era basavinga sente ze twali bali tuteeka mu maanyi mu leba bo bazisavinga nga batuwadde support your labor naye n'ekyokubiri kisagala mwerabire ebiseera ebisinga bamama bano engeji babeere waka ebitundu 7 ku buli 10 ebya capital abeera mu nnimiro binoonyezebwa mu ki musajja ne wakwade n'omukyala anoonya kubanga ateekamu amaanyi naye ebitundu 7 ku buli 10 omusajja yayiga leba gwe munaakola ki gwe munaateekamu kati ebiseera ebisinga tumanyi oluusi musajja leba gwe yakola ki gyeyamujja nze ebiseera ebyo mbadde ne famire yango gyensetolinga ng'omulimisa ng'omukyala agamba waayi ettaka lyange ayagala ti ddyewolerako sente tetukyalina we tulimira kati ngate omwami angabwe njogene angamba itaka saga adje umuchara agamba itaka yalitunda omwami agamba itaka neewola sente nezine mele dane mpaye chibanje na nchi umuchara umulala ni mga necho chiwakula chari chichamu kwa te chibanje ate chono chibomuchi na mga babali bantu wala angabaga la kutuwa la nyumba ya ona ate
0: yes
3: ingamba kampeye itaka kati visha visi ngo omwami alita sente mu business mumukole ngoruso mchala tumaina chizikozechi
0: jezifude
3: ate baba chala katunda ya batunda nti ya yagala nyo ya yagala nyo kumakungula awa singo mjishi bitundu nsambu kubulichikumi ya yagala nyo kulaba machi makungula ta yagala nyo kubino kusimai wabona wabona sima yedaka tibichovula mungombo ya chuke na kusote wache ya yagala tuwezi imbe
0: awembuliza mwami mbiru alwachi omchala ono tamanyi sente zari mjezafude bwe mbanga twagala na yeddoboozi lye liveeyo aleme kuteeka kunninga ku makungula kwanza endowooza nze nganze nti okusalawo ababiri mu kizimba ne mu kyezimbira era ni musalo mwanga tugenda kulima lumonde ikemu twetaaga miliyoni 3 okulima ikemu ya lumonde tetuziyina nga famire tugende mu sako tujje yakasendo mchalo yo namanya twajje yo miliyoni emu kati bwe mukungula miliyoni 4 bwono omuganti emu egenda mu sako je twajijja olaba wo lutalo olwo awu mwa mwa mwa mwa
3: te wabawo lutalo ninga we nkugambye nti nkuwada mbea jimba demu nti nga we nkugambi nti omwami omwami ono ahinzo kubanga senti ya ziji wa mujao nga yamuga kubanga makchala tibi nkana akana nga yamuji yamuga Hawaii nyingina chetuwa lokola nsika momuji
0: omuja uwa mfuri la sako omuja uwa nafuka sako
3: naandika kati elasa omuja uwa mfuri la sako chitufu na yemi sebe visi nga awachala bo yalo uza siba lunji nyo mkute matema bagala nyo chijichigwela
0: okay.
3: Tewali nyo kuchijichitandikila
0: oriku yo mtu wabrijo radio budu tulimu program tuwezimbe tulimu kutunolila adobozi ya bachala mu byobulimi enjuyi zombi tuzuuliza tugenda kumula mu katono nawe kenyini aliye yosobola kuba kusimu kankweye simu otubulire gwe kicho olowooza ku nsonga eyo ku 0752 9889555 0752 9889555 kwogenda okuyitira obeko kyogamba.

0: Ochawuliriza radio muntu wabulijjo radio Buddu edakiika ziri amakumi abiri mu nnya ze zibulayo tutuuke ku ssaawa etaano ku ssaawa ttaano ate enteekateeka eno tujja kuba tugiwunzika tuli mu kwogera ku ddoboozi ly'abakyala mu by'obulimi twogera ku ddoboozi ly'abakyala mu by'obulimi Track FM ne Harvest Press biba kutuusaako enteekateeka eno we tuwummuliddemu amasimu tubadde tugafunye era nga n'ebibuuzo ebimu tubizeemu mu mbeera eyo kakati mu studios nyina mukyala n'abatanza dija mukulembeze w'abakyala abalimi ate ne mukyala Nantongo Radio w'enkulaakulana mu district ya Butambala era n'abakyala bano abakwasaganyiza ddala ate n'omulimisa mwami Mubiru Bashir okuveera mu district ya Butambala. Ensonga gye tuliko ya ddoboozi ly'abakyala mu by'obulimi ekibuuzo kyaffe kye tuli mu kuwumbawumba kye tuli mu kubaganyako ebirowoozo twebuuza nti amakungula we gatuuka ani asalawo ku kasente ako akava mu makungula mu mbeera eyo. Ekibuuzo kye njagala tutunuuliremu mukyala Hadija, sente zino ezivudde mu bitundibwa mu makungula zaani? Kuba tuyinza okuba tukubaganya ebirowoozo nga tulina omuntu gwe tunyigiriza nannyini ssente. Sente zino ezivudde mu makungula zaani?
1: Neeyanziza nnyo presenta. Obufunze sente ezo ezivudde mu makungula zandi za mwana owafe ababiri, tata ne maama. Sente zo yandibadde nannyini zo
0: ate aba talina mwana,
1: zandibadde zaffe abawaka. Sente zo zaffe.
0: Kati olwani ye ani abuuza ani ku nkozesa ya sente bwe zibanga zaffe?
1: Ekituufu kyandibadde twandibadde tuli babiri ntuzikubaganyako ebirowoozo. Kwe kwandibadde okutambula obulungi. Naye olw'ebigwa bitalaze weekanganga oluusi zeewunzikako sayidi nezita balansinga. So nga ate mu ntandikwa bawoza zaffe bameka?
0: Babiri.
1: Kubanga bwe tutunula tugenda tubeera eyo n'abakyala bannange nga okulima wano bitandika bulungi okukola ebiseera ebisinga kuba kwaffe. Okufuuyira kuba kw'abaami neera nga ffe tusomba amazzi oluusi n'abaana. Naye bigenda okumaliriza ku nkomerero kangereze ku ntangawuuzi oba kasooli ebyaffe omwami yajja n'ebbeeyi naga abatugambye kasooli bagula lwenda. Awo bitandikira okutabuka. Kasooli omuguzi ajja wa lwenda. Mu kusala enfuufu wano bagenda sala kilo kumi. Oba ttaka mu ntangawuuzi basala kilo kumi na bbiri. Olwo bitandika okukola ki? Okukyuka. Ebbeeyi egenda okutuuka ng'eziri mu nsawo tokyazimanyi. N'omaliriza nga gye mugenda okugabana wano bikyankalanye. Kati bwe bitwe bitandika.
0: Nkyagadde okuba nti abakyala mukimanyi nti sente ezo ziba zammwe babiri. Omukyala omu yaligambye nti zaffe. Era ne nkyagala mukyala Dija bw'ogambye nti bwe zibanga zaffe babiri. Twali buli omu yeebuuze ku munne. Kitegeeza nti buli omu alina obuvunaanyizibwa okwebuuza ku munne. Kitegeeza waliwo okuteesa ku sente ezo. Mu kuteesa wano, mu birowoozo bye baakubaganyizza, baagambye nti omuntu omu ku mukaaga baali agambye nti abaami basalawo ku sente ziba zivudde mu birime ebyalimibwa nga byakutunda. Abakyala ne basalawo ku ebyo ebyalimibwa nga byakulya. Naye katutunuulire tulabe kiki ekibeerawo mu maka ku lunaku nga ebyalimibwa nga byakutunda ate bya mmere nga ate bitandise okutundibwa. Goma kafaananyi ki? Kalumonde kafuwa ka kipaapaali katandise okutundibwa.
1: Neeyanziza presenter. Okasazijja asooka wano akuwadde engabo laba okyogeddwa nti kale nedda entangawuuzi zino zigenda kukola ku fii zino kuzimba ennyumba eryokuba pulasita. Emmere Lumonde gwamanyi. Mukama n'akuvaamu entangawuuzi ne zigwa ebbeeyi. Lumonde wa kipaapaali n'alinnya ne bagamba nti ensawo ya mitwalo 15 biba bimaze okukyuka. Kati awo olunyinimu agenda kujja kutegeeza ebbeeyi gy'eri.
0: Atenga ku ntangawuuzi gwe tomutegeeza?
1: Tosobola biba biganye. Olobe bigenda tabuka.
0: Bweziri nye ntanga uzi kwetayagala omubulire.
1: Aganeda gudi anti tumenye kupima taka.
0: Lumonde wachi papali bwalinya yakubulire.
1: Kyawatu mufichwa kugamba akatale je kali. Yakuletera omugozi omuguzi.
0: Mutonde ku kalumonde ka kipapali.
1: Asobofu na wabigatira.
0: Yes.
1: Kubalumonde bagenda kupakira ensawo. Nga yeye amanyozi situla. Laleta abasituzi. Songa atenda afa abachala lusi tusobola.
0: Yes.
1: Kuba tuina abavubuka abafa abamanyi. Batatima na baby kate ebyo. Na abachala abas salamala gala baba yetu banabo na hiyo lokuba yali nye bei automatically omwami ya chirimu
0: okay
1: era ya agenda okumanya lumondo yo bwana atambula awayinza nokugamba akumoto katoje genderako katuwana okumpi akatale tugende Kampala jibajogule bei asobola okumutwala gwatosiga lokuma abana akukomezewo sente neta jatu sazezo
0: Oli radio yo muntu wa bulijjo. Radio Voodoo tuli mu program twese.

0: Mwami mubiru
1: nzize uwo.
2: Wampasebo.
1: Kubanga oyina gy'otambulira eyo mu buli wiki kubanga oli mu balimi bano otambuliramu. Manyi nti kati okoze ku observation mu maka ag'enjawulo. Nsiigirako ku kifaananyi. Amaka agalimu omukyala nga liyale ayina eddoboozi ku ssente ezivudde mu makungula. Kibalansinga kitya mu ssente n'okuteera abaana akamere ku ssuwaani? Gwokira abo otya mukisanga mutya?
2: Abatuuliza mwe bali kutuuliza. Gye ntambulira ng'omulimisa. Amaka ge nsanze ng'omukyala ayina eddoboozi. Kubikungulibwa n'enteekateeka y'okulya.
1: Yes.
2: Amaka ago ogalaba nga gayina enjawulo. Nti omwami ne bw'atambula n'abaako gy'alaze oba agenze ewa namba bbiri, omukyala ajja kuba kusobola okuyimiriza obulungi amaka. Era abasinga bagamba ffe twamuvaako akola by'ayagala naye kasaffe tulina ebivaamu ssente ebitukola ki ebitulabirira. So okwesanga nga omukazi ne attention yeri eyokubeera ku mwami ekendeera kubanga aba alaba nga alina obusobozi obukola ki obweyimirizaawo. Manya abasajja kikula kyabwe baagala nnyo okubavunnamira ebiseera ebisinga naddala nga omwami abadde talinaamu n'afunamu. Abasajja abasinga obungi baagala nnyo okubavunnamira naye ate si kye kisinga obukulu.
1: Yes.
2: Kyalibadde ekisinga obukulu nti buli omu kutegeera muki
1: munne
2: era ne musobola okutambula bulungi. Era bw'olaba nti abakyala engeri bw'abanga ya controlling ebikungulibwa n'endya ekola ki ekyuka.
1: Yes.
2: Kyangu nnyo okulaba nga tewaliseewo nnyama naye n'atuna naga twatunzeeyawo ku ttooke sente amatooke naye sente ezaafiseewo twaguze enva nga te tewaliseewo nkoko ngaobadde okimanyi bujja kulya biki
1: bijanjaalo.
2: So ogenda okulaba nga newaka era ogulaba nga omukyala kyangu nnyo okusanga nga tewaliseewo omwana engoye ezikutuse lwakuba afunye amakungula nagamba kagulireyo ku baana ki abaana engoye. So kyalibadde kituufu omwami omukyala naye n'abaako n'amakungula g'ewaka era nga naye alina byavunaanyizibwako nga yo bimulekera n'olwokuba nti abaami abamu balina omulugube omungi ayagala byonna yabanga yabiddukanya ekikyali kituufu. Naye n'ekirala kyendabye ku bamaama bano kyendabyeko ekizibu bamaama bakyamuka kasege kutuuka amakungula. Nyina omwami yalima cabbages emyufu ewaffe eyo ne balima yiika kumpi zaali ssatu de cabbage ng'emitwalo ena n'ekitundu ne bajja ne bagulako cabbage zaali 12,000 ne bafuna nga buli cabbage bakituna nusu 10,000 ne bafuna emiliyoni 2.
1: Yes.
2: Kati omwami bw'atuuka emiti yane yali aguze ebintu n'amugamba n'akubira ono omwami n'amugamba nzije mbawe sende miliyoni 7 mukive miliyoni 4 mukive miliyoni zaali 5 mukivemu. Omukyala n'agamba omwami tuyinza okusulira waawa obubonero miliyoni 5 ozimanyi obungi bwazo. Ne bajja ne bagula cabbage ne bajja ne basasula cabbage. Omukyala n'amulemerako nedda tokkiriza omwami n'amugamba nga bwayaguze ziri twafunye miliyoni 2 ku 12 lwaki gino emitwalo esatu okumpi emitwalo esatu egisigaddemu oba ena n'ekitundu ekisigaddemu ayagala gigula miliyoni ati agula lumu atuba atuyambye. Omwami atunda cabbage akwata miliyoni 5 si gw'omusanvu. Naye omwami yalabanga omuluka busomba cabbage mu nnimiro nawulyanga nga nyingi omusajja omwami yanyumya n'agamba basomba obumotoka obutaka wansi wa 10 bukanta. Omwami ng'akaba naye buli kanta yagenda ngerike mwanyi emboga 10 nga 5 kyaddaki omwami we yajja n'ambuuza nga tunyumya mulimisa oluusi bamaama twagala oluusi tubajja mu gundi yaffe mu y'okutunda naye si kyagalire bamaama yekasaka alaba ku ssente nyingi aba yakoze dda pulaani era akyamuka mangu n'ayagala bazituwa omundi naye twafiirwa oluusi okusalawo ogwo kuyinza okubaleetera okufiirwa. So kyembadde nsaba abakyala wekkaanye kyosalawo ku kutunda miwendo ki gye bakola.
1: Oli ku rediyo y'omuntu wa bulijjo rediyo Buddo. Omusajja omu yali ansomesa n'angamba nti okusalawo muyina mwenna okuyimirira ku ludda lumu musobole buli omu alina okuyimirira ku ludda lwa munne. Musomesa oyo yali atugereza ennyukuta gye bayita mwenda ntibwe tujiteka au mwami mwami mobiru bwe tujiteka au jaku ngamba mukaga nenga atenze nkugamba mwenda andi ya mukaga mwenda kati nzibu kutegera nti mwenda oyino kujja jendi nango kutegera nti mukaga nyino wanga andi joli ule musobolo kutuka kupeje kola chi salau mchala adija akade kata andiso tugoba na hinga tekana tugoba nyo walu wa mchala uliriza esa wazino nga yene ebisalibwa wao kumakungula tamanyi tabi ulira tebamu ebu uzako tebakola chi omuwa magezi chikota andiso kete kila tekila season
0: neanziza omchalo yonadi muwade kuwa ibintu yone bifuga maka obi bifuga business obi bifuga bie mfuna vyone waka guba mkwana omchalo ya atekewa mkwane waka atekewa bisikirizo omwami ona mlagenti mkwano gwe
1: yes
0: bwamuna abe langa muliba mkwane waka bulichimu chigenda kwangua kubaba mungi ya kumanya entandi kwa chichiche mwetaga nebichibye mugendo teka kitegeza nama kungulo ugenda kola chi
1: ugenda gafu
0: uvamu ochitegeza stepu za
1: yes yes
0: teka womu kwano mugendo kuteka teka katinga kuteka teke niniro nga tumanyi pe tugendo teka mumu ebili li mwami wona ange senda senda tutude wamu
1: yes
0: tumanye na mabanja mwami biru gabadayo geranti tuwe wola loni uwa tuzitege ere kati tugenda mu process yo kulima wano nga nabyo tubirimu babiri
1: yes
0: nama kungula tujja kugamanya bali bakubanti abasajja bayinzo kuva wawo naye wona tunadewo omukwano omukyalo ono bambi ayinza okujja ku meeza n'asobola okumanya era n'atambula n'okumanya
1: oli ku y'omuntu wa bulijjo radio buddo mukyala radio kati kati practically katukole practically tukiteeke mu woleke okusalira wo awamu kitegeeza ki era steps ky'omuntu ze yali baddakola tusobola okusalira wawa
3: neyanziza nnyo omuweereza okusalira wamu twandisuubidde nti era kye twagala okusaba abaami baffe abali eyo nti we tuba tugenda okulima oba tugenda okusimba
1: yes.
3: twanitudde ne tutulamu ne tusalamu ne tugaa tugenda kulima ki tugenda kulima kino
1: yes.
3: era tusubira tujja kufunamu sente ezikola ki bwezity
1: yes.
3: kubanga ebintu by'okulima oluusi bya estimating ziyinza okuva ziyinza obutakola ki nene mukimanya nti loose eyinza obaawo oba tuyinza okukola ki ne tulima ffenna nga tukitegeddeko bulungi nga era weyagambye omulimisa ne mumanya nti tugenda teka mu sente wezity abalimisa we bati tractor ya sente wezity byonna nga mubikoze ki
1: mubikanyizaako
3: era abaami baffe twagala obbasaba tetubakakanya bahaji bafa balungi tetugezaako kubakakanya kubanga bayinza okugamba nti abakugu we bajja bawa byabakyala baffe kakati baba wadde amaanyi mangi
1: kazinda lumwagala kati wambako
3: muwabiza abakyala baffe abedda bayisibanga kakaya n'atuula eri ku kifugi eno nenkolagana n'omulimi kati ate
1: nenkutula diru
3: kakati ate mwaba kuguwe mwaza abakyala mbawadde amaanyi mangi tetubawadde maanyi mangi naye tubasaba busabi nti nawe mba mutuusa okutunda haja kyoyo asembere amanye sente ezivuddemu tula ne hajati wali ku kakeeko olweggulo mutemeeteme mumanye nti tusasulireko Umaru tusasulireko Aisha tusasulireko ne bannamasaka kyekimu tetunulidde
1: bannabutamba
3: ne tulieko n'empuuta oguleko ne gomesi
1: yes.
3: naye nga tusigadde tukwatagana so kijja kutambula bulungi kubanga maka gateeseza awamu ge gakolaki naye nga bambi baffe tubajjukiza abakyala tetugezezaako kubawa bya tubasaba busabi nti atisi mukwatagane nabo mu nsonga eyo tujja kulanga maka gakolaki
1: nga gatambula
3: bulungi
1: mu budakiika buno busigadde mwami mubiru tukizudde mu kukubaganya ebirowoozo kuno nti mulimu ebintu bibiri mulimu ebirime ebyokulya ebirimibwa nga byakulya mulimu n'ebirimibwa nga byakutunda era nozo obadde owulira nti omukyala asalewo ku by'emmere omwami afe abaami tusalewo ku bya bitundibwa mu budakiika emu tuyambeko abawuliriza okubannyonnyola birime ki ebisobola okukola emirimu gyombi ng'otusobola okubikojjamu emmere ate nga bisobola n'okukola nga cash crop
2: ebirime basebo ne banyaba batuliza ebirime ebisobola okukola ebintu bibiri bisobola okukola kasooli asobola okubeera ng'emmere ewaka ey'okulya era asobola okubeera ng'alinga cash crop
1: yes.
2: kasooli waffe owa yellow maize oyo mulungi nnyo mulungi nnyo mu kubeera nga ebirungo bye birungi nnyo eri obulamu bwaffe
1: yes.
2: ate era mulungi nnyo katale era abantu mbakubiriza okubeera nga bettanira nnyo okukozesa kasooli bave ku kasooli omweru si mulungi nnyo ku bulamu bwaffe so ekyo kye kisookerwako lumonde kati ku luguudo lwaffe olunyinyiri olw'e Masaka Gumondi yet full sechi meche to chikati and saw ya lady mitwala satu.
1: Yes.
2: So in the silo was anti buddy chidimecho nachi chidimu and gate okuria. Singa season even no solo kuanga cash crop. Chisi njida wunji chibu wachikolachi
1: Buwachirimiramu
2: okay. Zichendo woza
1: Kari kuredi yomu ntuwabrijo radio uzo njagala ya abachala babiri bobango mchala ajori sivami njagala abachala tubalekere kusimu tuulide kudobozili yabwe ku 0-5-2-8-8-8-5-5 nga abachala 0-5-2-8-8-8-5-5 kubo oitila nengi agala nangu kwega ugate dobozi kuliaba chala na abami okubaga ambaka gambo kanonze out of experience okusala woko na ngo kukoze nemu chala u kujia kuwe mirembe guo muami echirala abachala wani nakuzino bama nyoku managing a finance okusinga fe abami katinko ya kare mirembe omuchala uyo mfule manage oba budgetinga gojafune mirembe kubanga waono muwe mitwalo 10 nga je muina nakiriza ndi je ejiri wabo jina gwa uta ja kubanje ebiri njo kukiriza ndi juwedde yo nyabo hello nyabo ali nga itujirekere abachara so abami tukage tuchigezeko si changu na yetu chigezeko mchala hadi janga tu umba umba wako busemba yukanda wono ba mchala nyabo
4: Hello.
1: Wanji nyabu.
4: Amani nyanze na chito pi.
1: Iye mchala na chito.
4: Nkubiye kwega zawa chesi wafe.
1: Hmm.
4: Abale ilo.
1: Hmm.
4: Kwa ngalo kubiye baziri chesi wafatu wade. Yes. Ina ndagala gata kwa kuchepite kwa kati. Ndo ozo ya wachala.
1: Hmm.
4: Kale, kwesa ngawe, elisele hizi nga ngawe tumani alachala wako yomu ni mamu ya hiyo.
1: Okay.
4: Now you were some that you were chicken.
1: I'm
4: a child that was in the land. Teba could down that Teba would be car. The one you have been one, he could down that. Teba would watch and say you could want to that.
1: Yes.
4: I mean, the common shop, I didn't say something. Because they would take a move, could down that. It would be one of the work. Alami rase, balawe ki awachala wala gata kubilooze tuko la mbio mbili na te espingwa hukuli esensu ni awachala wala ilawi etaniramu kula wanti chiyamba mpamile yona wachi kula wanti omuchana wabate seza mba mkuse kaya sente nawe tumani awachala wasi inga sente elite sene sente zawe yigula mufamile mzunga mkumiani awanti kakashala uzawe wogu yi mzoho chidia yamba kava na wani waka ukufuna emere yambo mubiri ukuyo hulu mji umchala uzawe edwa edende ni ukulaba mkumiani waka mchasabu kukukwana mkari kosho niwechi niwechi kilarenti tujifuona
1: mbendo
4: kwezi kumanti awana wafu ya kumamu Nesta mire yonna ya mbogo ni mwakizo Gawe Kulo mkisa danya Agana nga wakula Dana mwina kuzahi bilo 5 yara Enya kejo Kuchala wawawe we dobu yinza Ukutala u Azina kuya mba kunge hii Kula wa mkipande Izamu bulundi
1: Okay
4: Cheche chitose change Ewa kwa wameza leda
1: Tue ya zanya wa tue ya zege Webali kugoberera Tuine dachika bili tuwonzike mchala Hadija wako usembayo.
0: Tweyanzi zanyo tweyanzi ge. Radio Wudu. Okutuwe dobozi lino. Zeno nange sigena kwa ukana nandoza za mchala peace. Nti ewaka ewali ukuli ziganya omami no mchala. Tendo nabana baine bilo oze bikuli babanga bategira muko. Chikulu nyo. Kubanga bajja kubuulira ebintu ebizambo bibiri gwabo kuba basoma ennaku zino
1: yes
0: bali ku internet batu bavayo nga batubuulira ebitufu so nsaba batata olwenkula akula ne yawamu tutule kutufune ye meze ya waka euliziganya ensaasaanya ne nyingiza mu maka
1: okay.
0: Mu byobulimi na buli kimu ekitambule waka tugenda kufuna amaka agalimu enkula akulana n'obulamu obulungi nesanyu kubanze manyi tewali kiri mu mirembe nga mukwano gwira waka mu buli kimu kibamu mukwano gw'abantu babiri bige na kunyuma
1: okay.
0: Ila tujetamla na ulama weyaga
1: neyanzi
0: zanyo neyanzi
1: mchara ridia
3: neyanzi zanyo sebo aba minaba chala aba liye aba tuuliriza mba jukizanti aba mibafe sagala mugamenti aba kugwabo ba wabia aba chala bafe tuwa sababu sabinti monsonga zinozo nazo nezo bulimi zino inkuba iliku wenebe zizemo kutonya kumanga kasana kachayaka mbade mba sababu tuchigeze seko sizoni daku chigeze seko chisampoli ingekola bi umami tula no mchala mtese mugendo ukulima mtese muplaninge bulichimunga mulina yengo tudena ye ochigeze sola bi chigendo kufayo sante weziba zize zile toziteke wazi labi ezeko na yo kwe ranga akubuli anti tusasulireko no kati tuongeleko plaster kakati tuteke mnimiro tuino bubina wafebu no baba adija webabeda obobo kuchalo tuteke yo kozi no wezi zize tupatu saving asenge mbele yu kozi ichi mkula ilida chigeze si ulabe season yene dako ulabe china avam
1: Mwami mbiru tuina second za vili muta
2: zeno jempita iteyo abalimi bafe oba abami basaba nti wetubanga tuine kitundu kinene nga Mungu atuwadde omukisa ogwo nga tuine kitundu kinene omukyala naye mu ekifo kye oyo omwawulizeeko nti gw'olimira wano nga avunanyizibwa ku ebirimi bwawo mubere n'ekyawamu ekibagatta nga famire nechawula nti gw'olimira wano ebyotunza awo biba biki bibyo sibiringiriza naye bwe muna ayagala nti oluusi oluusi mulime muyinza okukakana nga mufunye obutakola ki obutakkanya naye nze mbyabe maka mangi ageesobola mukama nga abawadde ettaka omukyala alima ebibye era n'abikungula bungi era n'atunda ebintu bye
1: okay. tweyanze gampuliriza omwami ali eyo njagala okugamba nti fe mu programu eno tetukusaba kwata sente ezo ziwa mukyala toziwayo naye ekibuuzo kyetuli mu kwebuuza amanyi omubwe mwebuuzizzaako nga munno kubanga munnaaye sente za lunaku lumu era zisobola okubanga ziweddewo naye mukyalawo ogenda kubeera naye ebbanga lyonna twagala okubebaza mwebale nnyo mwebali eddala abatuwuliriza njagala okwebaza mukyala nabatanza dija mukyala Nantongo Ridia ne mwami Mubiru Bashir betubadde nabo mu nteekateeka eno programu eno banafa ba Track FM bebagiteeseteese nga bali wamu ne Harvest Plus ate oli ku radio eyo muntu wa bulijjo radio Buddu nkwagaliza olunaku olulungi.

Extra Brain ye itanga doki kati abamu kumwe mwamu itanga donke ati mune donke kati chibamu si ye donke banaye ye doki ii azini origine chisumuruzo katege da kantu wako msajia manjikidwa nyumu kuandiko kusingira dala mkuandike nyiba mwandisi mrungi nyonyiri dala kare wabana kukumina kumpewa za uwe liyomdi wa mtu wabili joche nda mnana katonye zi mnana jena mtana katonye zi tano neku www.radiofm.com ok omrodi center wezi nyonyiri dala omrodi center zigaba bategeza kwenye manga manti omantu abazanyo kuvakati ngabazanyo akaboke si bagena kuleka ngatebe wanguli la center abantu makumi abili bagena kuwangule mitu wale tano etano ababata zanyangako bagena kuwangule mitu wale tano etano abazanyo kuvakati kati abantu makumi abiri njagalo bere mwa baba makumi abiri abagero kuleka ngate bazanya be wangu lile emitwale je 5 etan then abali wa wangu deko nasobi abali bazanyeko abantu bagenda kubera makumi sobi bagenda kubera abantu 10 bakwangule mitwalo abiri mu ebiri abiri mu ebiri yes abiri mu ebiri je ziragidwa waneno ezigalo kuleka ngate ziwangulwa abiri mu ebiri kakaga bibiri kale be bale nyu bali dala bakulu patade wente katekero government gogamba abantu ntisete yo mulodi je linyo nyini dala abantu makumi abiri bakuangule mitwalo 5 abonga tabaza nyanga ko atheni abali bazanyiye ko abantu 10 bakuangule mitwalo amakumi abiri mu ebiri okuva kati mpaka ko sawa 2 ere banaye mve wanonga tuina sente mu sawo okuzanyo nyiga stabili emutano hash tweka ko namba 3 eriko mulodi awali chigamo mulodi oporonda atheni londa ka box iko tuzanyise 10 beru omuko abo abagere kuleka ngate be wangulira ku sente ezo ezo mulodi za tadde kuleka ngate twedira ku sente ezo we wawo akakati abasomera ko kukako ma secondary school e coach rakaye wamune board of governors abatestes asobi batestes ekijulo echo kujaguza emyaka nkaga bwedu ekijulo echo kujaguza emyaka nkaga esomero lino galisomesa abana begwanga ekijulo kiro kya kubanga 10 na mwendo mwezo gwo mwenda bila bila mukaga ku mapoli hotel mu kibuga Masaka ehe mu kibuga Masaka kigera kubera okusaba mwendezo olweggulo ensimbi ezinavaamu obensimbi ezinavaamu kijulo kino za kuzimba Diamond Jubilee Hall egenda kubera kusomero baba jizimba kusomero ngechirabe kigera okulabikanga ate kiwewe somero ali akakoma SS abakulu baneno nga bagisima kibagenda okutonera essomero lyabwe nga liweze emyaka nkaaga ba obizine ba ogizi abasomesa abazadde abayizi ab'emikwano n'abagaliza kakoma SS ebirungi mwenna musabibu okwetaba mu kijulo kino musanyukire wamu nga mudiza kakoma SS etofali kino kye kijulo ekisembayo by the way eche biku juke biku jaguze emyaka nkaaga kye kisembayo n'olwekyo tosubwa mu kisaguno okusisinkana abantu be mwazirunda abakukunavu banji nyonyi dala bagenda kuleka nga atebe etaba mbulungi nyonyi dala nawe nyumirwemu ii bero omuku aba bagenda okunyumirwa ugamiti ya nange netabie muka nyumirwemu orrejo kano orrejo tiketi zigela kumira bweziti abakuru bagia kusasule mitwalo 10 buli omu kapo mitwalo 18 abaizi mitwalo 5 emeza mitwalo 5 birangida Dr. Isaac Ansereko organizing committee Diamond Jubilee kakoma SS kare kumira kunamba ze simu zino wa mango kumanye bisinga wo enambe mu edizilo musambu musambu bili ana musatu asatu musatu chenda monana zero musamfu musamfu bili ana musatu asatu musatu chenda monana oba ku zero musamfu tano bili ana mumukaga zero zero ana mumusamfu zero musamfu tano bili ana mumukaga zero zero ana musanvu oba ku 0780 nsanvu mu mwenda atanu mwemu 0 emu 0780 nsanvu mu mwenda atanu mu emu 0 emu kale bekwati bila mtu ambaye barabara masifu kwa kunaba za simu ezona we tabe mchijuru eche jaguze miaka nkaga baga miti eche jijuru eche semba yubo eche mchitambule mbronji nyonyini dela zanya mrodi liya kusende zo mrodi bila mtu ambaye barabara masifu tosuma kwa kunyaka fakanyuva kakabike baita sunda sunda basi sinai parukoli kikombo cha drink kwa kunyaka neno kasa sadi de gwanga Uganda bili umake nyumiri zamu nga baga mantike kasinga katale kekatambula katibuyo muka nyumi yako kulanga karunjo kuzama kamala kustuesi ateka umuza ebirozo kaleta appetite era name so ajegula bulunje nyonyine dala kasogodo kuba muntanga uzo mbisi gwenju chisukali brakati nebirunge birala binji nyonyi dala gende batunde byokunywao ngenda kuduka ri kusembeda okumpi atenga mnaye bei poa ka bei ka kuseka busesi bei yanse kwa buseko bena soko kudia chigambe cho bei yanse kwa

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Mbade mkugamba
2: Mze
1: Leto obutebe wano obwetu olozoti Ngabali mulukiko lwero si
2: Iye
1: Baganda baganda bakuru bo bajja Owulidi
2: Gwanda musango kwa ziza na kwa
1: Waja ziza musango Basajja babene Deka kuba wa iriza
2: Mbade Chante chitela kuba wano
1: Uteka wa mkuchisikirize tutule wano wabweru
2: Teka wanga bumeka
1: Ama jega ngimbenga angalaba
2: kwa Ngogalaba kawa
1: abaliba mfume mfunza bajeba andabi
2: balaba majego na teka obu meka
1: ako katue kaa ukafumu katikario kaisa walibu oti
2: nene buwe teka obu nobu kwa wagune wa plastik abu mala
1: buna amara butogwele tobu wafumu
2: wali waba lalaba janga siba wano
1: iba kurububo naba wakupa mungu
2: hanti obutebe buba malabu nobu wa plastik
1: bakugenji bajaba meka
2: Anti chemba dembu zante.
1: Uyo kedena bo.
2: Mba dembu zante kwa ubu meka.
1: Kwa mfugambi teka ubu fomu. Mtewe zangeza plastika jize yu munda.
2: Muzayo ulinga agamba tia bantusiba awano. Katuba tuza batia kufomu.
1: Mujia kuzeri jira ko muzimenye.
2: Baliba antu bakuru.
1: Bukura chengangi yu mbele dechi.
2: Kankwarecho.
1: Kato nkaya nyaguwa bungulida.
2: Anti techivamu.
1: Wabato chituwara wabo chivamu.
2: Mba denga mantechila bikaburunji
1: Bukwato butebe buangobu zeyo Butekeo buengugambi uwafumu Akamu katesu wanuweza dekanu
2: Na hate chirunji Chijabaya mba nabu bajagula Bajagula wa plastik obuwe Eba butuleko
1: Umanyimu evintu mvira vira wanumu Temule ngera chamaso Kati wajichojozi buke
2: Muzayi chijakola Mbibabu tu lako vajia kulekaba guzo wa plastik.
1: Kulo katio rozi buka amaso.
2: Kata mzee yoli mwengeza.
1: Umwane yari atia. Muzukuruwa.
2: Mwalibu atio.
1: Yeterede.
2: Inamu chilie chimbe chicha mkuba.
1: Na ina gendo kete gereza. Nga andaba anga karabika kaine chikubu huko.
2: Chikubu huko?
1: Nse wendaraba.
2: Anti waliwe chimukuba natuka maso negabula ne wajia chelu choka. Bangambo ba ye yabwe oba yabwe
1: obulwadde nansi obanga yabwe
2: ati neche mbuza mzee eno jibagambe yabwe bani yabwe bananyiniyo
1: lumbe Luganda nange linya nalisanga
2: ne bajitume yabwe esegeza baba bajileta ne bajile kawano
1: lumbe Luganda bweru bali nankanye yabwe mulangira bwe bicho
2: anti kate yabwe lwachi te bajichima
1: bani
2: anti yabwe kati webeda yabwe wachiba ajideka
1: na yoi nama gizi
2: anti kati yate wagamba bati anti yabwe bote bajagala
1: abachi
2: mzate mmanyi
1: wakatweka nebuka agenda kukuku
2: chintuwe cho chinu miomu tuwe ya kubidwe yabwe wachite bajituwala
1: kati guwe mkutadi
2: wanji
1: wango jakunsu ule dalunga ne miti njitenda tandi tu sainzo kule ba Kuno muto wali wanaga kunsura.
3: Ata akozechi.
1: Omusana gwe mungi.
4: Baba sanso kulaba.
3: Kale mwatu.
4: Eh.
3: Musajja mukuru omukozechi.
4: Amba denyi nache mwebuza ka unganange byansobera.
3: Eh.
4: Nga ngamba eno bulwadde babuita yabwe.
1: Yakula dana washana.
4: Eh kati nga nebuza. Bani ababuleka abatabutwala. Bwe buba bwabwe.
3: Agambi echi.
1: Ndozo muya. Yakula na washa na ye mutote muri magezi.
3: Sibitegedde.
1: Dobora bango lemedde ku kyalo.
3: Sibitegedde byagaana.
4: Baba nawo tontegedde.
3: Sikutegedde.
4: Obulwadde babuite yabo. Bani abo.
1: Ndozo te.
4: Yabwe bani.
3: Anti kakati obulwadde ba tubite yabwe.
4: Bani abo bananyini baba tabutwala.
3: Katonda wange.
1: Kakati ndozo okirizo teke denti omutwe gwe
3: alina ekizibu
1: omumwaina akatu akalinga kakeda akavumbye vumbye
3: muzibu Mozibu.
1: Hati gira bulungi.
3: Erade tata.
1: Erade muna.
3: Sibiyo te sebo.
1: Bulungi sebo. Osibiyo te sebo.
3: Jetuli.
1: Bali batia.
3: Barungi ko. Mpozi mwe.
1: Mama mwe kira kumu kumu nga mkua. Mwanyo kwa uyu.
3: Sawa ze watu gamba. Kwazi kwaza.
1: Mwanga wa sumi babirangu. Mwuto homo njini.
3: Angatuka.
1: Mwadatu sanso kula ba.
5: Kale sebo.
1: Tuli dao. Nasazeo.
5: Nse ntuse reti.
1: No. Nabali
5: laba. Nse mbapereti.
1: Atenda kama tomo laba u. Atenga na ya inoku ba u. Erade nyabu.
5: Erade tata.
1: Usibyo tia.
5: Mwetuli.
1: Tuli muna maguru garuma.
5: Nguo labi na go.
1: Maguru gagana.
5: Mwamba antino baba.
3: Erade baba.
5: Kire chizibu. Erade
3: sebo. Sibyo tia mu.
5: Burundi sebo. Mwemuteno.
3: Jetuli.
5: Ye.
3: Nguo tadeko mubidi chichi.
1: Haria kabiki.
3: Edembe lila vikalia yongede.
1: Uleba banze kwa weleze mituwa leta. Nwaga tata lia kanyama uruwa te kwa vila na hii. Kabichi kalia.
3: Ya kabichi.
1: Muleke. Abangone ya imba nina kendia kange je. Nafune mirembe.
3: Hino tatu. Tata wibu imbo wibu manji.
1: Redio. Mbanyo konga babu kubi ni eka anse sa. Umanyaba ntu haba singa sibagala kusima katonda chaba wade. Na yori wa Yesu ulana gani ina kendi alikange je. Nafune mirembe. Owulidi. Umanya ntimusimu.
3: Ntimusimu.
1: Era.
3: Dala dala.
1: Kakati no. Mbana wange chiba isiza. Ate kwen kuhise na esa agala ugambe muko. Kunsonge wade wano. Owulidi. Mwale awulida.
3: Akulida.
1: Nampulida.
3: Omanyi ye. Omanyo muga ambe chigambo. Na kutunuli la buwati. Nga taya nukude na aba agoberero.
1: Ya shengeja. Chuna si chirungi. Ukutamara ga samwa samwa.
3: Baba tomu nejime banga imbo bakubide nte baje kusobola kubaawo.
1: Baba mkubide. Na ye muja kuba tusaka marobozi. Owulidi. Aba sigele kuja kwenye nagundi ya nga enti ajia. Nakamati.
3: Wana atu sanga wana atu sangi.
1: Ok. Songe wa isi zaba na bange. Sagara mbenga ata zara. Nenzo kulabe banga liye toro de. Nga nalinde chilo ozo chive mumwe.
5: Chasitara.
1: Nenga andaba mshiri yiko. Olidi. Nenda kubulida. Nti banga mugendelela. Ate. Ndaba buli olukya amanyi gongera kunzigwa okuyitira magumba agameketa kati kyatambula kusobola kugenda maduuka owulidde neetaaga awantu aw'okuwummulira ng'omukadde bajje abantu oba bayitawo awo mu kkubo bakube kajjambo nga ndi ewantu ewasanyusa owulidde nagenza okukwata nenkani kalikyuleeta nenda banga singa tubanga mukikozi kiba kijja kuva mbulungi nga bwe nkyagala kati mwenna muli awo mwebuuza nti ekiki otegedde mwe bwe muba nga muli eyo mu makubo oba ku ssimu zammwe ziseereza ne mulaba ku mayu bakadde ba mikwano gyammwe ge babeeramu nga galinga kino ekisunko kya kanyonyi mwensula owulidde kakati njagala oba kye nalowoozezzaako nti abaana bange bennyina abaana mukaaga owulidde singa mwekutte kutte ate ne mukozesa omutima omulungi otegedde tusobola okubeera amaka ageeyagaza ku kyalo kuno kwonna ate bwe mumalirize kino teri kyenzira mubadaagira abaana bange owulidde njagala oba ggwe nga ggwe otegedde Pawulo owulira
3: mpulira
1: ogule amatafaali mwanyinammwe ng'ono nga bw'ali nti ali mu maka gabba ne bw'afunayo ensawo za seminti 30 otegedde nankani mutoowo Geoffrey ne bw'agula nankani sene twakaza omusenyu nga 2 owulidde kakati mukulu wammwe ye ne bw'aleeta naga nti abazimbi nja kukola ki nja kubasobola kayoli asembayo nagula nankani amabaati owulidde nange nengatagata bwe nabanga se nange nengula enzigi n'amadirisa nembeera mu maka ageeyagaza nga nteekaawo akatebe otegedde oba kanuka mchala sika oba koru gara miriru ulina kuba jambo nenga andi maka gara ganti nina abana nazara nja gara mwuzimbi nyo baba nabana chichukule chaba isiza na mwumwe kumwe gara gara nye ulio mwala we wakwa mwuzimbi nyumba nga sinda vambula mwansengu atende wena abana mfudimu elaba zukuru vange biba joku janganga baba ila munu ohulidi Munyumbi ne dabe nyumba mwana ange kwe kutte mu bina bina. Osobola no kubale emiti ejigirimu. Oli. Nti gumwe biri esatu ene tano emulizizo ziri kungu.
3: Kyente gedo entu okumanya te kugwali. Bam,
1: ne cho mu kitegedde.
3: Mwanyira.
5: Kwanji baba.
3: Nze rayo kyente gedde entu okumanya te kugwali. Buli jomba de simanyi nti kitafa asula mu kisusungu.
1: Era giri nga kisusungu gwali.
3: Bulijo mbade simanyi ati kitafa yezimbire kisusunku mwasula echo na chonchi izere
1: hey, kumulembe kwa fereji
3: kitwakulira mu kisusunku
1: kisusunku ne njagale nyumba nange eri ku purane
5: kale tata chayogedde tichali badde sibi na yendo uzembera ja kiretedde moba
1: ajetia njogeredde moba akyalo
5: toyogeredde mba akyalo
1: hey.
3: I'm not going to be able to do it. Chinzo obutasoboka kubanga naba muba kigambo kikola nabo tebanna zimba bo bagenda kubera
5: kichambadde nange ngendo mugamba nti naye ne nafeke
3: nyi nabo bachano nya bo bagenda okubera
5: obusoboze buchali butu
1: nemwe chemuswaira ko bo mubere yo mbuguza nga muri ebichepere
3: nga abichepere gatu byawa kakati tata gwe choito okulya ebichepere fo kwere kereza nituka nti akano kanka wereze tata akalie tekitegeza nti mba bulungi
1: kinabote banna zimba bagenda kumugenda kuzimba nsonde zonna
3: obo
1: muntu omuya agendo jizi
3: tata
1: bagenti muli mukaga
3: tata
5: kakati tata ate oyogere denno bintu ebingi
3: ebingi
5: basino twakebbere gundi z'omusenyu za seminti makumi asatu
3: tata tata
1: nkani pita mujewe nugwe
3: so, tata soko tuleke na fe tuetereze
1: banya
3: kwa tuna amaru kuetereza
1: tuna kutereza
3: nesunza gama tuetereze
5: anaka tunevaleza tukatie soko tuwe chance tutu

0: gwe ogula omusenyu, ono agule seminti, ono wa amabati, oli muto wa mwe anagula omuzimbi, otegedde. Kakati gundi anajigala, nge nyumba yange tewedde.
1: Bana sile batesa wabula ye ya gira.
0: Yaba sali dede nebiba inokola. Tiguoli wachino, guoli wachino. Nika tujewu baka buno katono nyonga na wabu otede ida tukomau.
2: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo.
3: Vipa. Chitara. Kesisiyan. Vira chakao. Homburg.
4: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Statens UPRO,

0: Kale tukulamusiza ko abgowe naje kumide ko chenda mumunana kaumuza munana ne chenda mutana kaumuza tani radio budu radio eyo muntu wabulijjo ne tukwebaza jo naje osobodde okubera ngate otusiza ke ngalo holuna ku lwaliro tuguse anente kateka eyatula tukwenke sports special bya mizanyo okuva obudde buno paka wali kusawa zigenda kubeera damu kaaga ezekiro ekyoluna ku lwaliro bingi tugenda kubera ngate tubyogerako ebitambudde mu byemizanyo awo wanwe mu gwanga lya Afrika Uganda na wali ebiriwe gwanga league eyigwanga ya Uganda yokuntike zanyidwa okuvaako mu bitundu ebyenjawulo tugenda kwera ngate tubitegeri adala bulunje bitambude aside zeyo then never enough abamutesa wanu Royal University banjo dom tendency agendo kwera ngate abakwasaganya mu mpaka za University Football League na that season ya 2026 ngabwe gendo kwera ngate etambula iranga task oboli awe muweredwa ya kulaba nti wangule ebyo era ebyali kuko naddala oba atukiriza ebimu ku ebyo abyo basobola okubeera nga tebatuuka ko nadda edition eyakakomekerezebwa mu nteekateeka nga bwegezaako okubeera nga te etambula so n'ebirala bingi tugenda kwogera nnyo ne ku transfers ku maclubs gamwe engeri gye gagenze maaso n'okubeera nga tegeeteeseteese n'engeri gye gaguzeemu kabasambi ddala amatiimu zaago gamaanyi obaga sigadde manafo yani yasinze okubeera nga ate wamagwe agula bulungi nadda mu katale ngabe kasobodde okubeera nga ate akakomekerezeddwa kale nno byonna ojja kubeera nga ate obitegedde bulungi mu nteekateeka eno ngabe ni mukubeera nga etambula yenze tamukedde umalu nkwagaliza okuliza okulungi
1: nange zeroni sobingi bitugenda okubeera nga twogerako era tukusuubiza nti wezinawerera saa mukaaga ez'ekiro ogenda kubeera owulidde ensonga nyingi bimizanyo kuva kuwa ne waka then nebyo kupaka mitala wa mayanja so tukusaba chimu kalimiko butakiza kupera ngo kakwata ko kuje kumira ko radio budu kubanga ogenda kupera ngo ganyulwa mu nokufuna ekisengira dala munte kateka ya feno so tutambule fenanga bulijo gwe muganda wa fauliriza kakati okutandikira ko ko muliji ya fe yegwanga eliya Uganda lunako lwaliro tubadde yoko ne mipira egisodo kupera nga gizanyidwa tuli ku match day 2 timu zezimu zitandise na manyi atenda la manyi gacha buli ddala obo oliawo suluna ko lwalero games ebiringa bizinyose wabaddo game wakati wantu nga Stars babadde babyenkana ne club ya Maroons mpira guno kubadde okisawe cha kila Police Arena wali eka mocha game ene wenyokede era tugenze okupera nga tugunzike dachi ke chenda nga Maroons so kambo babadde bunji bakubintu nga Stars zibadde goals isatu ku m Santonga sasa ne bongere okupera nga bate kawe mbere yo kwera likiriza eyongere okulaga nti no campaign era bikanti egenda kupera nzibu nnyo eribo bogera geranya a performance ya yo performance yaabwe mu mipira ebiri giba gudde wona jo akubanga era tebanda bakufuna kwanguzi wona wona mwezo games ebiri zonna kibo okwebadde bayita ko kamala gwe muganda wa fauliriza radio uti radio yo muntu wa bulijo sono luna ku lwaliro kirabu ya Maroons bwete bwe bakupye erango musambi Jackson Nunda asose naba kubagolo mudachike badde ya 12 nokubera gole mukubwerere nadamu nabongera Jackson Nunda mudachike badde ya 13 musambu Edward Kabonanga amuwa then musambi Mavin Oshaba nakubagolo number 3 mudachike badde ya 18 Mavin Oshaba kubye penalty asompiro gone kubera goals zibadde 3 zibadde goals 3 kubwerere kakati banafe abam mtunga sas bapuni zone back ngabaita musambi Ronald Kaye mudachike badde ya 153 era musambi ya sodo kupera nga mwado mpira ogo aye mwana mulenzi gwe bayita yes mwana mulenzi Yasinta Sabir mudachike badde ya 153 then badde mko obole already card eweredwa banafe abam eweredwa banafe abamalunis mudachike badde ya 53 ya Edward Kabona ene wakubadeze techibalemeseza akubera nga bekuumye pake dachika zona ne batakiriza konsidinga goal ndala era yogayo ku mpira ogo ne bavonga baina akamwenyu mwenyu akasinga okubera akanene akubanga bebavudde ono obuwanguzi ikira bya Maroons man of the match mu game eno njagala kubera nga mategeza konti definitely abadde mwana mulenzi abadde musambi Jackson Nunda akubanga goals ebiri za kubiye zibadde zimuweereza tikiti buterevu ebadde musobozesa okubeera nti yakiza abazannyi bonna bonna okulabika obulungi mugemo yonga wetambude ogemuganda wafauliriza radio wote radio yomuntu wabulijo akati bwetegereza timu zonanga bwezi bade similide olunaku olwalero banna pabantunga sasa bakajia mulijia fegwangire Uganda babade bayina musambi Richard Afayo yes Richard Afayo abade mugolo yabwe then babade bayina musambi Apollo Kagogwe ngabayina musambi Frederick Junior Mayindi ngabayina Kevin abade bayina Tevin Kevin Cheyune ngabayina musambi Abudara then musambi Abudara Kawanguzi Jacob Opa Fadi Nsamba then musambi

0: chali ku radio Buddu, a radio iyo muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga te mwje kumideko mwebali kupiranga te amuli zada chikazo zili satu zaka itakusawa etano ze chilo hecholu na kuruwalero tubani liza mchitunu chinecho kubiri echente katekeno ya atula tukwenke sports special ngabili mkupiranga te etambula njago kutegeza kuko anti abasu medako wali kukaku ma secondary school e Kochi Murakai wamune board of governors abate setese chijulo echo kujaguza emyaka enkaga anga essomero lino alisomesa abaana b'eggwanga ekijulo kino kyange ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 wali ku Mapoli Hotel mu kibuga ky'e Masaka essaawa zijja kwera 9 ez'olweggulo ensimbi ezinaava mu kijulo kino za kuzimba Diamond Jubilee Hall wali kusomero kwenyini irange ekirabo ekyaba somero ko wali kukako ma secondary school kali no bajja kubanga ate bakitone de somero olwokweza emyaka enkaga ba ogis abasomesa abazadde abayizi abemikwano abaagaliza ku ma secondary school ebirungi mwena musabibwa okweta ba mu kijjulo kino amusanyukire wamu nga muddiza ku somero erya secondary kakoma secondary school etofali kale no kino kye kijjulo ekisembayo mu bikujjuko ebyokukuza emyaka enkaga n'olwekyo tosubwa omukisa guno ogw'okusisinkanako abaalika ababede abaalika abakukunavu abwe mwazirunda bonna mujja kubeeranga te mubasangayo so kunusu omutwalo mulamba abakulu rather emitwalo 10 abakulu gye mujja kubeeranga te musasula then couple ejja kusasula emitwalo 18 abayizi bajja kusasula emitwalo 5 then emeza ejja kubeera emitwalo 15 byonna birangiddwa Dr. Isaac Nsereko chairman organizing committee at Diamond Jubilee wali kukako ma secondary school obosobola okubeeranga tomufuna ku simu noti musanvu musanvu biri note musanvu musanvu biri ana musatu asatu musatu chenda munana note musanvu musanvu biri ana musatu chen ana musatu asatu musatu chenda munana oba note musanvu tano biri ana mukaga 00 ana musanvu note musanvu tano biri ana mukaga 00 ana musanvu oba note musanvu munana note musanvu mwenda tano emu 0 emu kale no mwina basomera ko wali ku ma secondary school ejule kisemba yo na dala echa majaguza game ya kenkaga nga ko ma secondary school esomesa mwana we gwanga wa mago kituse cha kwere ngenda kuzomeza kuna mwenda omwezi ogugendo no gwenyini nyini gwe tulimu wali ku Mapoli Hotel e Masaka eno ekijjo kubiranga te akitambula sebina singa kao bino jja kubiranga to bifuna bulungi ku radio Buddu a radio eyo muntu wa bulijjo tubade tuchengere ko na maulire na daga ebyemizanyo agatambudde mu gwangi lya fira Uganda
1: mwe wali kubiranga mukyawuliriza mwene mwe nabaje kumideko tongere baju kizako elimu abazadde mwena abali na abana mubaleti ku abayina abana ngo ina omwana wo oina subi ntasolo kupera muzanyi w'mpira obanga no mwana wo ine chiroto cho kupera muzanyi w'mpira mumulete ku trials zigendo kupera ku Elikambi Academy eranga trials zino za Elikambio enakuzo mwezi nga 12 omwezi ogw'omwenda ekitegeze ule nda kunga mwendo kuvako kakati sabana bumbalete yango mutesti se bulungi mu byonna mu bwongo ne mu mubiri then abirenga yamba denga musambi wa mpira ugenda kumulisa so ugenda kubera una kulunji so paka sawa 2 ezoku macha then paka sawa 12 ezaka mungezi we budde wetugenda kuberelawo era kitongero kubera nga tukusaba kwatu obudde abana abawala twagala wakati we miyaka 8 ne miyaka 11 then abana abalenzi twagala wakati we miyaka 8 ne miyaka 12 awe nyini nyini ujakuperanga omwana wo omuleta agesewe you never know omukisagwenzo omukwatirawo nogendo kulabanga ili kambi mulondo byemu bazanya abanji nalyo ka asikule diba nensi ne yewunya lukira nti ebidida bina bira bi ili kambi yo kuwelera mwana paka wamaliriza koko form 6 then ayongera kuyiga mupira then kumusuza benda benda bera bi Elikambi Academy no lwensonga yo tusitukiremu omukisa guno gulemye kupenda ngakutuita miyaga nyaje ngalo so gereti omwana twabagamba nti omwana solo ogoyinza okubanga ekifana nyimwa mulabira ngumulabira mu kifana nkirala ngulabanga atasobola nenga te kwelikambi ya academy balabira dalanga asobolera dalala akwanga olumune mentality y'omusambi naye decidinga nnyo kucho musambi okusobola okubeera omuzanyi w'omupiira n'olw'ensonga eyo omukisa guno titwagala ofirize mwana w'omukisa tukukose bulungi you never know enzo kubanga echansi yo boli yao kakati Uganda wano waliwe ere migozo wane jingideo still ku reach egwangiria Uganda kubanga mwateka galambi kidua manyi eva ingine mwesi magogo tewabula woko bumulumulu visire visingo uva mundeyo ulungu wabira uke choku discussing ako wa ingini ya bachi reye tanga ya gala abantu baweleza attention ye chintu maybe na inzo kweta technique kubanga walu wola vila dalanga attention ya bantu mugeza kwa kwa kuchimusika ni attention ineye gana kato solo kweta ye chintu chimu nechiri oka chitekinga attention yo na yona mbeda nga bwegeza kwa kupeda ngetea mbulobo yao kakati mfufa competition is lulus 2026 walue teka kululu lulu 35 eteke ili elifu gaba sambi diyama zo kupeda ngalida ambiki uwa ila ligenda kupeda liyabu waze so abantu bachukula ganyi zake vilo uzo uliomu nga chituwa lida muango yiye kakati chitegereke senti omuzanyi aba aine miaka abiri mugumu obanga tandaba obanga tandaba kweza miaka abiri mugumu like mu bangale nyini nyini eryali jia pe mukasera mweri mukpera ngezanyiwa obaguno mwako bo mwako gujja so omusambi ngaine nga oba kali omusambi ino kubanga aina emiaka abiri mugumu obanga akawe emiaka ejo aina okubuli timu yonna yonna esambira mu ligi ya fegwangi ya Uganda yokunti ko erino kubera n'abazanyi at least babiri ku kisaawe mu mupiira gonna gonna ogubera nga guli wansi wa FUFA abazanyi babiri abazanyi aba abato ku kisaawe ate nga abazanyi balina okubera ko obudde bonna kugamba ndoza kitegerekese bulungi nti buli team oba KCCA oba Vipers oba URA oba kilabu ki kastia eberanga game eri under FUFA team in fact kubanga kino bakitadde nnyo ku first division eligi yafe gwangi ya Uganda yokontiko team erina okubeera n'abasambi babiri abasambi abo nga bali kutisawe nga balina emyaka abiri mugumu n'okudda wansi ate nga basambi abo balina okubeera ku kisawe obudde bwonna singa omukaba abasambi abagibwamu omulala alina okumuddira mbigere naye alina okubeera ng'ali mu myaka egyo
0: kati tugeze jjo nga wabiri mugumu ali ku express avaayo era ne gwe baleeta tamukedde alina okuba nga wabiri mugumu ali mugumu okudda oba okudda wansi
1: yes
0: kwegamba ekyo ekifo kirina okubeera nga weekiri kyabavubuka abo
1: yes
0: kati
1: nga bagamba nti okujjako nga mubadde mujjayo oyo naye ng'olwedde mbadde mwinako abazanyi nga baana ku kisaawe oba basatu kati kitegeeza nti mbeera musobola okuyingizaamu ali waggulu w'emyaka egyo ne mujjamu oyo wa anda ono ali wansi w'emyaka oba ali waggulu w'emyaka abiri mugumu n'alyoka ajja naye nga waliwo omuwendo gw'abasambi olwedde ababeera balina ku kisaawe ababeera bali ku kisaawe abaweera mu nnamba eyo kaakati FUFA emaze okubeera eriyisiza nga tteeka awe nyininyini okubaga n'empawa kutandise
0: ekigendera kyaki
1: kwanga ye ndabyeko oko kutwitya inginia mwesi magogo ngalaga nti liigi ezikakati ezisinga especially walimu mawanga getusinga okwegomba n'okugoberera liigi ezo ezo abazanyi abasinga oba tiimu zikozesanya abazanyi abo bayanga stars abazanyi abo abakyali abato ennyinyinyinyi oba oli awo kakati nga naye ndowooza wanayagadde kibeere kya buwaze kitegeeza nti mateeka ku kisaawe kulina okubeerako abazanya abataka wansi wabana kubanga jukira anti ulisaidi ebe ino kubako na babiri babiri mburi bude wana unu mpira nga kugenda maso kuwela kuina kuwela kabazanya abataka wansi wabana nga bali miyaka abiri mugumuno okuda wansi kakati okuba gane mpawo kwa atandise da kubanga ita buli omu achita puserulwe mulimu abagamba nti leech tebera ya leech tebera ya kula kula kulanyiza ko like bitone kubanga lo competition is chobula bantu bali batanika ko junior leech nti nga junior leech yoso lo kubera ngo jukozesa mu situation ifanagana ko bwetyo bwikibera nga mission oyagala oyagala ya kula kulanya bitone then echi rolina gamba nti Uru federation yebange tanisokola lineup. Ngizikoli daba tendesi.
0: Ebe ingi dembio tayina kuyingira.
1: Ekwanga chitegeza ndo mutendesi obo because mutendesi yabira nabazanya abo. Omuzanyina wabera muto ya manyi ntikakati ono game ajisani de notaji sani de. Alibwati alibwati. Neka kati bomuteka keteka chitegeza ndo lede ku lineup eja abayinokola. Abayina kuloleza bifo mwenda.
0: Kwangore. Nera kati chigendera ne chirubirirwa. Chechiriwa
1: anti chechombo abana abato ndoza bafune jibako mokufuna time kisawe no kongera ku match walinga no mpira okubera nga gufuna omusingi omutofu then waliona agame tikakati nze bwenesa nga mu squad yange nganze bene namu abato naba keeper kati je nachanga wechira so wali okubagana empower
0: lokuba anti kati webuza anti university rather juniors league kwando zeba bandi badde mu juniors league eri oba bandi badde bagamanti at least season mu license zigabibwa mubemu abana ba juniors league abasumusiddwa okuvanga bunoga nti mu team ya UA ya juniors league ne bajja mu team enkuru ya juniors league nenga achali eligible kuba mu juniors league kubanga lu watu kanga tana bakubiranga machu walinga damu tufunga cheta go kufuna ke exposure yako na damu league mu league eyo ate mu team josanga nga teina abataba wira abasodo okupiranga tebasumusiddwa na daku levels ezenjalo so nsubira ntisinga bagambye nti abasumusiddwa okuva mu juniors league nga jiwadde basamba obuli awo ndaba kyandi badde kikola nyama kulu era ne juniors league obuli andi badde kola nyama kulu naye mateka nga gasuse nnyo muzanyo gumpira mu Uganda tunamalako
1: kakati awo yakatemba wali simanyi jiwaje chigenda kugwera wa kuluno ba ingine ya chinagenda kulana na chachi maridize kubanga uli mkozo timu zitagala kumanya nga timu ye ina mission ya kuwangula bikopu yes nga bayinza kuba bayina academy zawe nenga mission ya kuwangula chikopo neka kati sawa zino wewe dawo nga liliwo nga katala nga teka lidaga nti mulino kubeera nga

0: kisawe echo nacho chibira chidala so abantu buli omwachi acho receiving zewe walona agaanti chikakati mtu seno no nokusalira wa abantu mwagala kubategesa mukona basambi babika ayikenti mubere ne bal relatives mbagaye kati se one bal relatives baina okubera kisawe so buli omwe yachiravide mu ango ango ye era kati echo chiresi kitadde uko kubagana empower mu mpira gwegwanga la feria Uganda nenga butchogedde konti olumu kinzo okubera nga kize ku taking attention kwango okubaligiro yatani ku kusambiwa wadete wanaba kupera ukintu chonacho nacho ogama nti kino taking attention yaba to focusinga ku league kwanga yes league abakuru banyizo okubera nga bageza ko ne focus ku league ero woli awe chaganye ere chongini yabadde jachogera ulikasera ingine ya mwezi magogo ulikasera nga yongira okujukiza abantu nti abantu benyine nyine bayina okubera nga bafula ligi ya fe ligi ya fo kubera nti ya manyi ngabula ba ligi ezeso ezaba zungu last time ligi mukutandika mujukira nti mwali mwe bya new format ne old format twagenda kumaliza last time nga old format eridde mpanga era okuva ku mulundi ogwo old format ekigambo new format tichidanga mukogerwa ko pakakati
1: Nade maine sisi ni bainzo kudamu ni bachogira kwa.
0: Echo ndoza ingini ya mwesi magogo ya chikiri zanti ya chida wana gamba a. Dunolutalo sigenda kupeda nga malako na lo. Kwangi dati wali nyo vichu seko yali kwa last time. Ne vivadu mkaseda kane recho olo diformat. Yaba ncho jiva sigala bani dizira ya iliko. Lakati ate nechino chizeo. So, bintu winge vade vya hape ni inga mkwangi ya Uganda imu ni vigano kola. Because kakati kwanga Uganda mbade mkwe vintu. Eba debi kore uwa. Ngabiringe vyo kugezesa. Emune vitile daladala nivigani daladala. Katinga wala vile cha double license. Kuwanga ni double license ya jiao. Aba tewachi vako.
1: Yeah.
0: Kuwanga ulumuchi vila cha. Mwela matia ni uchinzo kupeda mwe gumba. Dhona chali chiri complicated. Umusambi ukubanga. Kusata de. Ogenda uina license yes ya. Uina license ya fufa. Ogenda kula vikira mbigi rich. Hale kuna kuroksa tu wakusa nyongo samba mburi jono liji. Katingula manti, echu na chuchi hali, chili na u confusion yao. Neba mtu wachile kira, edo gendo kula wangachia kenda chisewe ngelida. Kuwanga naba zanyi wenyini nyini, umzanyi guwa tade ku double license. Wabeda nga mwe ude, chisege zanti ku team emu kwa habari. Habala visengwa muyaba.
1: Ni haba mtu wabu mkula mateka ago, bamala kwebu za kuhu mpira.
0: Babe buza kukubanga era benyeni nyine beba boba mupira na ye simanyi bateka kano je batulani bagafumba ne bagakombira dala kubanga nze umalunzi nzikiriza nyonti ekintu kine echa ekintu kine echa kino che balesa of course kirunje echa bana abato na ye bandi bade bagamanti buli team abana abato babere nga baina mukabana baba babiri baba satu abana bonga bali wanso myaka abiri mugumu abana wabiri nga baina license kati mukubera ne license nenga siteka gwagama nota deka koko kakwa kulizo ako kugama nti baina okubera mu kisawe nti kyandi bade kiri open baga nti no babiri nga license babereo nenga siteka nti baina okubera mu
1: kisawe
0: kati nga bulaba nti amwanga gamo solo kusange gwanga ne bagama nti fe twagala bwembera mu registering abasambi twagala mba nansi oba mukaga batano babere bagwira oba bameka oba kani baga twagala mba bagwira batano oba musabu ne ate tebanza kuteka ne bagamba ati ate twagala mu kisawe
1: just babagala mu team
0: babagala mu team
1: mu squad babirenga mwebali
0: babirenga mwebali ne tebagamba ati atabo baina okubera mu kisawe kati ya wali confusion iransu bila nti wagenda kuwela huko kusikuwa mguwa wagenda kuwela na hichi nunye tuwano mu Uganda kufanga ila even to BM yako ja kusanga under 21 still under 21 still nga mkulu munange iranga solo kuwela nga agwa mtu wabuli jonga nili ya fegu ya Uganda ili kumachi de tu oboli yao
1: kali mbira wetu betambula ku radio budu kuli radio iyo mtu wabuli jo tugenda kuwanga tumula muko. Then we tuva mkumla muko tugenda kujja tweyongereyo tovao.
2: Tukunda tuluguma. Tusindogoma tubwa tukira.

0: Kale, wechali kuredio budu, radio yomu ntuwabili jo, mwebali nyo, mwebali zidara, mwebali kuilanga temu jie kumideko, mwebali kuilanga temu ulizadachika zo, ziri makumi abimu tanu namba, zaka itakusawa etan, zechilo, hecholu nako uruwali lutu, chali munte katekeno, yatu watu kwenye sports special, ngabu ni mkuilanga te, etambula, agamba chimunywa nyibenja, Benjo gambo tia, wewele kuilanga te joli, wewele kuilanga toli liza yomu ntuwabili jo, bonabona, abali mu DFCU Bank wagambe tubatumide ko nyonyi ni dala bebule kulanga tenso nga bazitambuliza dalunji kosa ane banywanyi abakulya wali ku Akiki Electricals chengulweri wa ku kizimbe cha mpuga side yao kali no jo kubiranga to basange chengulweri ku Kampala Road mu kibuge kye Masaka so mwe bali nyombe bali lidala mwe bali kulanga tenso nga zonna muzitambuliza dala maridadi sana mukasera kano musonga nga bezigeza ko kubiranga ten azitambula agamba cho mwami Mutumba Christopher Gambotia wali kuchisoso parents kasijagula campus station director ogambotia wewe kuyanga tejoli bondabona batula bile msomesa hilari msomesa muanje na msomesa skovia naba somesa bondabona batula bile wagambi tubatumide kunyonyi ni dala abali mkuteka teka tamu nga wigendo kudamo kuyanga tambula na dala nina kuzo mwezi kuminanya ya wicheri kumande ili ya wicheri nga wicheri jetu mazo kuyanga tutujimalako aso mugamba mtia mwebule kuyanga teje muri mwebule kuyanga tenso nga mstamu za lunji tamu ya kusatu tamu ya kuita aso mudigido ugo kusumesa habana ili ya kugenda kuyanga te agwe yongiri la kudala agwewe na omulunji ya uliriza yomu ntuwa ulijo radio bodu roni akatali kako mekerezedua aka sama mukasera kano kakati focus igina kuilanga te edda kuliji eguangi ya bungereza nerije zendala ngawe zigendo kuilanga te zitambula ngawe lijoli jeguangi ya bungereza yokuntiko yelije singo kuilanga te esasa nyomu simbi omungi nama timu zinga Ipswich agaka famchiminje cha wansi mutufu labanti nagugo ungede gasa inize kubasambi abenja uro aba inzo kubiranga ate baba tasano na wali then botuno lila ama team zinga Man United ama team zinga Arsenal obole uga inzo kubiranga ate gasa inize nyo kumurundi guno kubasambi basingo kubiranga ate betaga wadenga ba inzo kubiranga ate abaina ebituli na damu squad zawe botuno lila necho kubiri nti akatali buli kadde konna buli sama jituingira akatali kuongera rather buli transfer jituingira akatali kuongera kupaluka millions 10 plus okufuna omusambi ategerekeka atebe batunya teams Man City zimanyunga zezagala basambi abo gendo kweka nganga omusimbi munji oguteredwa ku basambi abo mutofu lumune webuzanti na yedala omusambi onali wathe omusimbi ogugumu balibwamu ugendo kulabanga obuli ya utali wafe omusimbi ogugumu bali bawamu nenga bo techiga na batimu zikugula techiga na basambi kola transfer kubanga ne mukasera kano mulimu amwanga agatanda bakubiranga atiga komekereza transfer zako ola geographic locations obuli yao nensonge endala anti ama timu zago gawe waya kadde egasolo kubiranga te agasaininga abasambi mukatale kano dalambutufu mundabayo ani ya sinzo kusaininga wasambi wogama antibantomo ilaba genda kubiranga teba mungira konyo gabaso na gasa ini nze gamadwedi gasa ini nze gaseno gasa ini nze gamanste gasa ini nze gamandwedi gasa ini nze niyoboli yao waloko abasambi ya benkizo bwenzo kuangloza kukontida mbutufu manste kusaininga msambi nga inzo Fernandez bala vikanga bafunyo msambi owenkizo ateira bwega tana abasambi ABCD oboli yao bayi nzo kubiranga tebajja kuchusa ibintu nga bibitambula na da ku teams ya na ku teams ezenjawulo
1: kakati lije gwange lya bungereza yatabuka kubanga mu songa zo kuspeninga already kana katale akaka komekereza kaso do kubiranga kamenye record ngasama mu Premier League echasi nzo kusasanyizibwa ko sente nyingi okusinga obutale bonna bonna obadde we mabega kubanga musame eno wasasanyizidwa bilioni 3 n'obukadde binamu 9 zinsimbi za sasanyu sidua clubs mukubera ngazikula abasambi bilioni 3 nobu kadebina mchenda nsimbi za pound liko debadewo ebadde ya same ya Semba miezi 12 ya mabega sameyo ya sasanyu ziwako ko bilioni 3 nobu kadewali 14 bwagenda kupera ngawetegereza ku mulundi ogwo sokati olaba nti kumpi buli mwaka wabera uko okwongera muko mukusasanya nenga te kisingo okwewunyesa nti abwagizi ba timu zezimu especially zi twalanga big teams big clubs ate bwesi ba mativu nengiri timu zabwe jeza kozemo mukatale nenga tubagamitika na katale kekacha sinzo kusasanyizibwa ko sente nyingi mu byafu byo muzanyo go mpira mu gwangeri ya Bungereza mbere mu bendala kakati urunaku actually ku last day urunaku regulo twalabye nsimbi za sasanyizidwa ngaziri mu bukadde nga 5 mukaga ne mitwala 5 just ku runaku olusemba ku deadline day era ne last time bwali bukadde bisatu kyenda mukamu nsimbi za solo kubera ngaza sasanyuziwa ku runaku olwali lusemberayo dala olwa katale mumbeera nga bwe yagezesa okubeera ng'etambula oba oli awo kakati bw'ogenda okubeera nga weetegereza wa ku transfers 10 ezikyasinze okubeera expensive oba ezikyasinze okubeera ez'amaanyi mu muzannyo gw'omupiira transfers 3 za happeninze mu same eno ate nga transfers ezo 3 zonna za happening oba za good za zemuli che kwangira ya Bungereza mu Premier League mweza jide mujukirenchi twalaba Enzo Fernandez byasodo kuperanga yasodo kuperanga transfer zinage na mu club ya Manchester City Dario Fernandez yasodo kuperanga ati ya beatinze Dario Musambi Elliot Anderson kwanga Anderson yagenda mu club ya Manchester bogenda kuperanga wetegerezera ku sente zali nyingi chokera mukana akatali mutwala bide club ya Chelsea umusimbi kubaka kute ne basasanyiza ku musambi Mogandu Rogers kubukade 10 na musambi simbi esa pound then mu bufu bwebumu twala biko kone club ya Liverpool ties abagizi bo ibanze okupera nga si basanyufu nengi Liverpool gihandu linsemwa akatali kabwe nenga Liverpool bakuto bukade 10 mukaga okufuna musambi Bradley Bakora nenga ensimbi ezo waliwo mukisogwa ensimbi ezo okulinya apaka kubuka de 12 mbusatu nsimbi za pound kati bwofuluma muko mu Premier League nogenda koko ebweru wa Premier League oja kwesanganga transfers ndale za badene ne muko yabade ya yani Diamande yagenze mu club ya Real Madrid ngava mu club ya Leipzig yabade mugwangira Spain then ne transfer ya Anthony Gordon yabude mu club ya Newcastle nage na mu club ya Barcelona so kakati ogenda okwetegereza nga transfer deals endala zonna ezabadde zirimu ekinyusa ezabadde zirimu embavu nga zabadde zigwa mu gwanga erya Bungereza ogenda okupera nga wetegereza obwo oli awo nga muganda wafauliriza radio butyo radio mutwa bulijjo then kakati Spurs of because Spurs wabadde oko record fee Spurs sente ziya kutoka kufuna musambi Sandu Tonali ono bamujja mu club ya Newcastle akubanga bamfuna kubuka de actually sente ezo zinzo okulinya paka nga kubuka de 10 ensimbi ezeza pound ku musambi yo mu musambi Sandro Tonali yo club ya Spurs yasodo kupenda nga yamsaininse era by then yali record fee kakati basaininze musambi Mateus Fernandez kubuka de 5 nga bamujja ku West Ham basaininze sa Savinho gobajjo ku Man City Savinho ne bamuletide kubuka de bwabadenga Savinho bamuletide kubukade wabadde nsabu mu butano nsimbi za pound nenga ulio chance eya sente zo kulinya apaka kubukadenga 8.5 nsimbi za pound kakati bwetegereza maniste engiri giba kunyumuka musambi ayibobo wali okumuja kuliel kubukade 8.5 ne mitwalo nkaga bwetegereza Bruno Guimarães yaza mu club ya Senonga pa ku Newcastle yajide kusende zabade nyingi okade wabade nga nsambu mbutano then mani bafunye musambi bare bakubukade nsambu kakati ogenda kwetegereza nga mukatale kano mwabade mu cook spendinga sente okususe sente okugamba spendinga sente nyingi nyenye nyenye nyenye nyo ku club zezimu era twalabye nyo by the way atimu zezimu nga zigeza kukubela nga zime nyali kodiz bogeno kupela nga wete gereza mkusaini nga basambi abanji mumbele mwobendala kakati ladha mkusaini nga basambi bali expensive nga bomu kana akatali timu zezo mwezame nyadeli kodi mkusaini nga basanyi babu mwubia afayo abachasinzo kupela expensive mugwangi la mungereza da mtuwa labidi timu zoba de tusubira nyo kugenda nyo mkatali kakati nga klabu ya Ipswich tuchogedeko wano Ipswich ya sasa njiza sente nyingi nukisinga klabu zinga Barcelona klabu zinga Milan klabu nga Juventus actually ne PSG yaka wangu ni pakeza Champions League baka tu baka Sonys ne Ipswich ya kutemu nsao sente zi ya sasa njiza ngazi singa sente za klabu zezo ziba sodo kubela nga basa sasa njiza nenga atitimu zezo zona singa ze tumenye zigenda kulabi kila na mubulaya next season then yo kilabu ya Ipswich nga tuchimanyi nti bolu talulu wawe nambe emu luwa kuluwa na kulaba butia timu newe insa okubela ngesigala muliche kwangi ya mungereza yoko nti kuboli yao mumbela emu oba endala so kakati kekatala kwa munodi gono wete gereza ngojeko neima gubagula kwa buka debibili kubange yo echali record yo mzanya chasi zuguliwa sente nyingi Mbappe ya guliwa kwa buka de chikumi nkaga mukaga then kutinyo buka da chikumi ya nambu bili dembido buka de chikumi ya satu mukaga kakati ujagendo kwete gereza nga diru ze ndala kumpi esinzo kubereze bei mbiafo vyo mpira Enzo Fernandez yodiri ya bili ya bili mukaga Rogers bili ya bili mukaga Elliot Anderson bili ya bili mukaga so ezimu ze tabise nyo mkatala kwa munu ndiguno ichono chongiro kula ganti mpira yugu watu waka oino kubera ngo investinga yuki natyo kufune chirunji elo ino kubera ngo teka kukugisa kwa kubera ngo kufune chirunji mwini mtimu za zonge doku ukuteka uku sigino zonge doku laganti zigenda kupeda siri ya so kusinge chintuwe chidala chona chona mwagendo kupeda nga wete gereza mkatala kwa mnundi guno nga kilabu ya mkwezo ya kilabu ya yes ya kilabu ya Manchester City kwanga Man City baino mtende simu pia pepe ya lia wangade na we banga ya vao katinga chite geza nchi agombo toga ino kubeda nga gavayo timu ino okudda mu race kwangu la matine pepu ni weya beredawo season is bidi zibade zibataga deko kakati chitegeza nti baina kusaininga kubera na bazanyi balungi umutende sakoze sabo okulaba nti abajjamu ekitufu kya gwani dokubera nga abajjamu yewana Maresca Man City mukana akatale basasanyiza obukadde bwabadde bina atanu mu munana tewali timu yonna yonna mu nga ya Premier League ebadde yali esasanyiza ko mutitimbi gw'ensimbi omungi bwe guti mukatale akamu nga Manchester City kwanga liko debadde yabadde ya Liverpool Liverpool last summer bas spending obukadde wali bina 15 then lokpati Man City yabadde bibalancing anti yes banzo kupera basipendiza sente nyingi Naira neseba ingiza nyingi. Kwanga timu ni ya ingiza obukadde bisatu mu buna. Chelsea timu ya zeka au. Mukubeda ba big spenders. Kwanga ba spenders obukadde wabade bisatu anamu muenda. Nemujo kine nti Chelsea. Boba atunze abazanyo obukadde bisatu china namu bubiri. Eta timu ni Chelsea yambali ize ekoze magoba. Bako za magoba ga obukadde wabade asatu mbusatu. Spazi ya bade mchaku satu mkuspendinga. Kubanga baspeni zo kadi wade bisatu mbobiri Spurs era mission ife na fenete girikeka yabuta damu kubera mu ntalo za bade mu campaign sibiye sembye
0: ndenga bazitandiki
1: bazitandiki demu nenga kati we buddo kulana okwejambu nyo budenga buchali tugenda okwingira game zi 15 ngati bali nyo battles ezifanagana ko bwezitio e club ya Spurs so nabula bantu baspeni then Ipswich sentes yes actually Ipswich omugate baspeni zo kadi wabade 17 mukam so bukado kwa chukumi nisavu muka mwe ba spending nze baba ida bali waguruwa Man U mkuspending nga Man U sentezi ya spending nze Ipswich Ipswich ya bali koko waguru chite gezanti neyo timu na yu ya kwe gendereza baga la kupera nga bala nukubanga ne echimu kwe chechaya mako klabu ya Sunderland campaign wedo kolo bulu nji kwali kuspending nga bulu kwali kuspending nga kunji kumpi ya bazanyi beya banda bo wansi tuwesa nga nga bazanyi abo abasinga bali tebachi alio nebafuna timu mpya era Sunderland ne kola bunje genda kulabikira na mu Bulaya season yeno kakati bwetegereza mu katale kwa munondi guno ku teams 22 eziri mu Premier League eno teams 10 nemu zamenye record eyo kusaininga abazanyi abakyasinze okubeera ab'ebbeeyi mu byapaayo byabwe kati ate nga ku teams ezo 10 nemu teams mukaaga zibadde stilu zemenyera kugamba mu katale kano zamenye record emirundi ebiri nga basukane basaininga musambi webbeeyi akyasinze okubeera mu byapaayo byabwe webbeeyi kyokka ate mu katale kekamu ne basayiningira mwatu musambi era asinga kuoli omulala Coventry Ipswich ne Hull boba chikoze minundi ena nga omuzanyi gwe babera basosogula yabachasuzo kubera webbeyi ne bagena babera bachalo ne bafuna omulala na amenya wate gwe babadde bakafuna ne bafuna omulala na amenya gwe babadde bakafuna ne bafuna ono omulala so ezo timu ze zakavako wansi za chikoze emirundi emirundi ena then actually yade Coventry yes yade Coventry yachikoze minundi ena timu yo twakutegeza konti yo badde akasumusi wokpaku wansi yone club ya Hull kosa club ya Ipswich so Coventry yachikoze minundi ena okwemenyera record yo kusayinga musaminga wa bay ni yateje minundi ena jonna bachikoze edition yo munundi guno Aston Villa bamenyera record yo kugula musambi akyasinzwe kubera we bay mukatale kano eminundi ebiri ngababira bakafuna ono namenya uri record record yabira nayo nakubunaku no musambi omulala ne bamusaininga mukatale ke kamu liko linagenda nayo actually Aston Villa na Ipswich boba achikoze omulundi okusuka mugumu mukatale kwa omulundi guno then kakati twalabye club ya Leeds okufuna musambi James Trafford Brentford okufuna musambi Mamadou Sangare Brighton okufuna musambi Luka Vukovic then club ya Nottingham Forest okufuna musambi ya Mudderup nga ezo nazonda za badeli code record signings abazanya bano ngaba ingiro okadde 40 nokuda waguru obo oli ao gwe muganda bafauliriza radio budjo radio muntu wabulijjo nga nechi singo kupele chikuru nchi timu zera mukola transfers zino za badeli negendereza nyo kubanga ku musame eno ebitundu 3.5 ku buli 10 transfers ezakoleddwa za badeli within nchi zabadde within a Premier League clubs nga omusambi ava mu kirabu emu na agenda mu kirabu endala echo kiba kitegeza nti because last time kubazanya 10 twalabanga ka basambi basatu abakolanga transfer kwa mu kirabu emu gena mu kirabu endala ndozamu tupeko mbaka tumalize uko konsongezo tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomuntu wabulijjo sikirizibwa n'omuwendo gw'abantu abanja ababetizi beera kitundu ku bo Fortbet zanya kati kulw'ensimbi ezikwata mu buwumbi Fortbet ekolera wansi w'amateeka aga lotale and gaming regulatory board okubetinga mwandifuka omuzo gw'obulabe eri obwongo bwo akawunga kabuddu super maize flour karunji kawomu keru bulunji atenga kasunsu dwe byuma ebyo mulembe kekebejjeddu abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka mukoro akawunga kabuddu super maize flour kyekyo kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuwerokamu obosobola ku gendera ku factory waliye kabale mugonzi akawunga kabuddu super maize flour kakolebwa barona agro business center smc limited bakubire ku simu noti musambu noti musambu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musambu munana biri kumi na musambu nkaga chenda munana Premier Distilleries, Bapuleta de Uganda Gold, Umwengo Gode Kende, Katibuli Omugwa Yaya Nila, Gulimuka Chupaka, Mirusi Bibili. Oh, bugunyo sigalo likwalali. Tofuna hangover. Herata guunyi sakamwa. Uganda Gold. Kati gutunya ku mikoro, mu bivuru, na buli anonya vibe. Sobolule chupa ya Uganda Gold. Kuchomu tindo, UNBS ya kona musitambu, mtituanywere, gufuna mu supermarkets, ne outlets hizo na mugwanga, abasubuzi, mukube notu musambu nyemu, satu nyataru, mukaga musambu munana. Uganda Gold. From the makers of coffee spirit. Not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Oli wakati mchitundu wa chokubili ya chembozi yebye mizanyo. Wanumprogwa mtuwa tukwenkuke Sports Special.

Nagamanti, Ronnie, I'm satisfied with the Chelsea signing. Those are no gamba Rogers. Mr. Ronnie in the Prince Erin Jerry. Nebya dalanzaka saja ka Edman India ye kanumye. Kanumye utaja kumani yo. Nele usikeri na ye. Chiga na mani yo kuangula liji. Okay. Liji umazo kupeda nga mjuteka mutamu. Nkali. Wasu webukemba Liverpool center back and left back. Jacket takori. Center back ayamwe. Ronnie Ono, maso boda embedizi na ye. Wingi ya Zulisi, nge kwoye mangu. Noka na ya teta, yale mira mkuzibira. Guina kusoka buta nywa, hey. Ujo za nyisawe buwana teta. Ronnie am Isaac Ake, the Bruce. Ndani muna kaiba, Chelsea ya buze mumidi. Muna kuyabe fuli debana kusawe semba yumo. Muna sonyo wabakuru. Ronnie nze Jacobo, JDK Arsenal. Eganyo kuzao the next two sari. Suna po ebudo. Nesanto sona asohula church 2-4. Yeshoyo anasohula ka speed ka ulise. Akasamu nage game Jakubele emu. Akanaka kumyikiriza. Asano ne maniste basa ini za basanya buo mkasa walala. Basa ini ze mwendo kwa basanya. Uba kati uba kuhusindi sewa mkuru nganda bateo ina government zoli mkuru mba kati Ronnie wali kwede on mic pulo e gaya za jote da aseneri mba ya buzemu winga ya tengu mpira kwa fuso kwa ba winga gula mani stena oba doku niya yungi doku ndi yai katisai dizeno wali yo semenyo atenga nesheke asolo kwa atirayo. Awe ndionge endongo ekorere. Tiwa mendo ekorere.

Emyaka 23 nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda. Buli wamu bawuliriza ffe. Radio Obudaki 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa uli job.